Gospel Hour on XFM.

Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

in this world can separate us from the love of Christ.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Sis the Pain.
1: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
0: may collagen
2: at glutathione pa.
0: At sa lasa,
2: kape-kape,
0: panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag-Santhon Plus
16: Herbal Oil.
18: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Talagang maaasahan.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM.
21: X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santan Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santan Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain.
13: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
12: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
12: Santon Plus.
0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamaica Sanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susunod.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain.
14: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold. Sigurado ka dito. Santone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
17: Mm-hmm.
18: Oops!
0: Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
17: XFM.
18: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sestapain!
14: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
0: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
15: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin.
17: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunatang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
15: XFM.
19: XFM.

XFM. Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sistapain, alis agad ang pain. Sistapain lang ang sakalam.
7: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sunzone Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Confimex. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po, si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM. XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumain sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ngayon po, naramdaman ko, wala na, subukin sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs., gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Delicious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho
7: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
6: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero SysDePain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. SysDePain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain.
12: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
12: Mabilis sa mga bukika.
2: Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamaica Sanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom
4: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag Sansom Plus
7: Herbal Oil.
9: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Sansom Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
7: Sansom Plus Herbal Oil.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
11: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sample Plus Gold.
14: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Coffee.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at pinaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
3: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para altapresyo depresyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
8: na
7: sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
2: Premium D3.
5: Makatutulong sa kalusugan
2: na may VCO
5: at moringa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamaica Sanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santon Plus Gold,
10: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santon Plus Gold.
12: Ang kape, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape?
17: Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
18: XFM.
19: Akala ko hindi na darating ang panahon.

0: FM.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The
0: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Pabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
15: Premium D3.
17: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
17: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.

Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika. Supple Plus Gold.
4: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si

0: Sabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligid.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa coffee nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
18: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodelin Takoyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: May kape ka na?
2: May gamot ka pa?
5: Mabibis sa mga butika.
2: The Secret of Health Supple Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Vision X-Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po, para makaiwas sa mga impeksyon, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: XFM.
1: Leni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Samthon Gold, Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold, Coffee Mix. Na mataas sa antioxidant, may collagen at glutathione pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santhon Plus Gold.
6: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check. Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
8: Ice yan!

0: Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanfon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanfon Plus Herbal Soap.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Protection pa sa kalusugan ng halat mo, dito na tayo sa subok na Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sanfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
10: Iba ka sa lahat.
11: Sanfon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: XFM.
13: XFM.

0: mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
1: XFM. XFM. Mga katropa, exciting dito!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Mayat nga temprano, lalawigan ng Palawan! At syempre, lunsod ng Puerto Princesa! Ay, kamusta po ang ating pong linggo? Opo, araw po ng linggo ngayon, ika-12 sa buwan ng Hulyo 2026. Medyo okay-okay na ang panahon dito sa lunsod ng Puerto Princesa. Wala nang naranasan pang pagbuhos ng ulan. Ambon-ambon meron. Ewan ko lang po, kamusta na po natin ang ating pong ibang mga munimunisipyo ha, sa buong lalawigan ng Palawan. Bandang Norte talagang medyo nakaranas sila ng malalakas sa pagbuhos ng ulan, mga kabayan, mga katropa. Itong araw ng Sabado, o Biyernes pala ng gabi, binakbakan na sila. Mga kabayan, mga katropa, sana naman ay okay, alright ang lahat ng mga Palawenyo, mga kabayan, mga katropa. Oy, thanks God, it's Sunday, mga kabayan, mga katropa. Sana naman ay ready na ang lahat sa pagpunta sa mga bahay-sambahan, mga simbahan, bahay dalanginan, upang magpasalamat sa panibagong mga biyaya na natanggap natin ng nakaraang linggo. At syempre, para naman sa darating na panibagong linggo, mga kabayan, mga katropa. Ha?
1: Exciting Pilipinas!
0: Welcome na, welcome na, welcome na sa ating pong palatuntunan, Exciting Pilipinas Sunday Edition! At sangalan po ng ating pong makakasama sa Baguio Technical Engineer Rene Boy Federico. Sangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong makakasama ang magbibigay po ng mga balita. Siyempre, mambubulahaw po sa inyo pong masarap na pamamahinga. Pero linggo po, kailangan pong bumangon din po ng maga, ha? Na katropang Alison Salvatos po, nagmamagandang umaga na po sa inyong lahat, mga kabayan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Siyempre ay nag-aanyaya rin po. Oo, kape, kape, kape, kape, kape! Painit mo na tayo, painit, painit, painit na ng ating pong mga sikmura. Sikmura po, huwag ulo, ha? Alam na pag-ulo. Alam ba tutunguhon niya? Sigmura lang ang ating pong paiinitin ngayon sa umagang ito, mga kabayan, mga katropa. Siyempre sa tulong ng ating pong healthy coffee. Kaya magpapainit sa atin sa umaga. Painit ang sigmura. Premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Ang kape meron pong vitamin D3. Healthy po yan, mga kabayan, mga katropa, dahil gawa sa naturalasang kape. At ito ay pinatatamis po ng stevia, ha? Stevia para doon sa ating po, mga kabayan, mga katropang diabetic. Meron diabetes. Oo, para hindi na kayo mag-alala pa, ha? Na baka mag-fluctuate ang inyong pong blood sugar level sa katawan. Ako, ito sa kaping ito, hindi mo na kinakailangan pong mag-alala pa, ha? At malaking tulong din po ang vitamin D3 na nasa kaping ito, mga kabayan, mga katropa, para pangalagaan yung ating pong mga buto. Ay, buto sa katawan. Sa mga nagkakaila dyan, ako, talaga naman, no? Di maiwasan, di ba? Kaya sa mga nagiging, sabi nga, dahilan daw. Isang sinyalis daw na nagkakaedad na tayo, mga kabayan, mga katropa, kapag rumurupok na ang ating mga buto sa katawan. Aminado naman ang karamihan dyan, di ba? Pero para po pangalagaan niya, mga kabayan, mga katropa, dapat araw-araw meron tayong vitamin D3 sa katawan. Sa umaga pa lang, simulan na po natin ang pagbibigay ng vitamin D3 sa ating po mga buto. Habang kayo po'y nagpapainitan niyo yung sikmura sa kape. Na premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Ha? Ang ating po nga premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ay dumanin sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong ito'y safe at effective. Ayan o, yan ang ating premium D3 coffee mix. Ha? Mga kabayan, mga katropa, mayroon po yung certification of product nabigay nga po ng FDA. Isang patunay na dumaan sa kanila pong pagsusuri. Ha? Ang ating pong premium D3 coffee mix. Mga kabayan, mga tropa, nandyan yung mangosteen powder. Ha? High nutritious, which powerful antioxidant at anti-inflammatory properties. Anti-tumor effects. Aba ito, nakatutulong din po para kontrolin yung ating pong timbang. Uy, naku, sa mga nagda-diet dyan, nagbabawansa ng timbang. Healthy coffee na premium D3 coffee mix, nakatutulong po para sa inyo pong pagbabawas ng timbang. Ha? At sumusuporta po ito sa tinatawag na pagkontrol ng ating pong sugar sa ating pong katawan. O yan, para sa ating pong mga kabayan, mga katropang mga diabetes. Ha? At syempre, ang vitamin D3 naman. Ito nga po, sabi ko nga, promotes bone health, muscle strength. Hindi lang pala sa buto, pati ang ating pong mga muscles sa katawan. Sabay natutulungan itong patatagin. Ha? Dental health and tissue health. Malaking tulong po dyan yung vitamin D3. Ha? At nakatutulong din po ito para makontrol yung mga infection sa ating pong katawan. At ang vitamin D3 malaki rin pong may malaking parte rin para ma-prevent yung pong risk tayo magkaroon ng mga cancer cells sa katawan. Mga kabayan, mga katropa, vitamin D3 ano po yan? Malaki rin po ang naitutulong yan para sabi nga magkaroon tayo ng cancer prevention. Ayan, ha? At nako, ang vitamin D3 ay siya rin pong tumutulong para maka-absorb ng mas maayos. Maka-absorb ang ating katawan ng mas maayos sa calcium at phosphorus. Nako naman talaga. Hindi po phosphorohan. Phosphorus. Mga vitamin at mineral yan, ha? Kaya saan ka pa, katropa? Abay, dito ka na sa Premium D3 Coffee Mix na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, 10 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Sabi ko nga, habang kayo po ay nagpapainit po ng inyong sikmura, narito naman po ang mga balita, ha? Mga kabayan, mga katropa, mga impormasyon na dapat po ninyo malaman na ngayon pong umaga ng Linggo. Ito nga pong si Bagyong Inday na nakalabas na ng ating power. Nag-iwan po ng 17 patay. Ayon po yan sa NDRRMC. At ito naman po si Ombudsman Rimulya. Meron pong paalala sa mga government officials, iwasan daw po ang conflict of interest sa inyo pong mga trabaho. Sa atin naman po ang balita ng international, mayroon pong panibagong assassination plot. Ang Iran versus laban daw po dito kay US President Donald Trump. Ayan po ay ibinahagi po ng isang intel report mula sa bansang Israel. Sa atin naman po ang mga balita ng local, mahigit sa 100 mga negosyo sa bayan ng Batrasa sumailalim daw po sa inspeksyon ng LGU. At isang pamilya sa Narapalawan ang pansamantalang lumikas matapos sumunong sirain ng ipo-ipo ang kanilang bahay sa kasagsagan nga po ng sama ng panahon. Isang katutak na manakula po o algae ay nanood sa mga dalampasigan ng El Nido sa dulot pa rin ng sama ng panahon. At lalawigan ng Palawan, magdiriwang po ngayon ng 10th anibersaryo ng makasaysayang panalo sa West Philippine Sea Arbitral Ruling. Samantala, mga BEOC, ang mga Barangay Emergency Operations Center sa Puerto Princesa, naka-alerto pa rin kahit pa na nasa labas na po ng PAR ang bagyong Inday. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong araw na Linggo. Dito sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At yan naman po, ihandog naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ayan po ang Santon Gold Coffee Mix. Nako, isa pang healthy coffee, mga kabayan, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix! Nandyan po yung mangosteen powder. Hindi po rin po talaga nawawala ang mangosteen powder, ha? Meron pang moringa leaves, yung ating pinakabagong kapeng Santon Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. At dinagdagan pa po yan ng glutathione at collagen na napakayaman din po sa mga anti-inflammatory properties. At ito, yung mahalaga rito, yung pong anti-aging property. O, diba? Kaya mga kabayan, mga katropa, habang tayo po'y nagkakape ng Santon Gold Coffee Mix, unti-unti naman po nire-repair ng glutathione at collagen yung mga cells natin sa katawan, especially sa ating pong balat. Alam niyo naman po mga kabayan, mga katropa, yung pong ating pong mga balat, exposed yan sa mga free radicals na siya nagiging sanay, malimit, na dry yung ating balat. Okay, madali pong kumulubog. Medyo mabilad ka na lang konti sa araw, pasok na kagad. May marka na po dyan sa inyo pong balat. Ayan, mga kabayan, mga katropa, malaking tulong po dyan para ma-repair yan. Itong glutathione at collagen. Alam naman po ng karamihan kung gano'ng kamahal yung pong glutathione at collagen. Yung pong mga direktang ini-inject, iniinom, ako, napakamahal yan, ha? Mas minabuti na po ng Yes to Health Incorporated na ihalo na lang yan. Sa ating pong pampainit sa umaga, healthy coffee, mga kabayan, mga katropa. Ha? Santon Gold Coffee Mix, mga sir, mga ma'am. Mabibili na po ninyan sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa buong lalawigan ng Palawan at siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Nabukas po sila mamaya, ha? Alas 8 na umaga, bukas po yan. Yung ating Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Cuyo, sa bayan ng Rojas, at ganoon din sa bayan ng Lara, at bayan ng Brooks Point. At syempre yung ating pong Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Bukas po yan sila mamaya, alas 8, ha? Hanggang alas 5 ng hapon. Si minutos makalipas sa po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, ha? Dire-diretso na po tayo sa ating pong balita, mga kabayan, mga katropa, ha? Ngayon pong araw ng Linggo, Hulyo 12. Mga kabayan, mga katropa, live mula dito sa XFM Broadcasting Network sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan niyo po napapakinggan sa lahat po ng ating pong mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At live na rin po tayong napapanood ngayon sa 104.7 XFM Facebook page. At ganoon din po sa XFM Palawan 104.7 Facebook page. Mga kabayan, mga katropa, dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Latest weather update po tayo, mga kabayan, mga katropa. Alamin muna natin mula kay Sir Obet Badrina kung nasa na ba ito si Bagyong Inday, mga kabayan, mga katropa, na nakalabas nga ng ating pong PAR, balik na naman sa kanyang international name na Bobby, mga katropa.
2: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang taya ng ating panahon ngayong araw nga ng Linggo, July 12, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy pa rin pag-iral ng southwest monsoon o habagat. Kahapon nga po na umaga, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Inday na may international name na Bavi. At ngayon po, ito ay nasa may bahagi na ng mainland China. Dahil nga po sa paglabas ng bagyong Inday at inaasahan natin na mag-dissipate or malulusaw na rin ito sa mga susunod na oras, susunod na araw, ay ihina na rin po yung epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya inaasahan natin sa mga susunod na araw, mababawasan na yung malalakas na mga pag-ulan. Ngayong araw, umiiral pa rin ang habagat, particular sa Luzon at Visayas. Mapapansin nyo, may mga kaulapan pa rin dito sa may bahagi nga ng western section ng southern Luzon at maging dito sa may area ng western Visayas. Posible pa rin ang mga pag-ulan, particular na nga dito sa may area po ng western section ng Luzon, kabilang yung Ilocos Region, sa Bataan, Zambales, gayon din po sa may area ng Occidental Mindoro at maging sa Antique. Sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas, pwede pong medyo maulap na lang yung kalangitan, bagamat sa may area po ng Northern Luzon, particular na sa may Cagayan Valley, maging sa may area ng Bicol Region, mas mababawasan na po yung mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, dito po sa Mindanao, mga localized thunderstorms naman ang mararanasan. Samantala, meron po rin maranasan within 24 hours. So today po, posible pa rin na kung minsan may malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Occidental Mindoro, sa Antique, gayon din sa Bataan, Zambales, maging sa Pangasinan, sa Benguet at La Union. Samantala, by tomorrow, posible rin po na kung minsan may malalakas na pag-ulan pa rin sa bahagi naman ng Ilocos Region. Dahil po dyan, patuloy po ang paalaala ng PAGASA na mag-ingat sa mga potensyal o mga posibilidad ng mga flash floods and landslides. Itong mga pag-ulan po nito ay epekto pa rin ng southwest monsoon o hanging habagat na kagaya po nung binanggit ko kanina, posible po na sa mga susunod na araw na ito naman ay hihina na. Today naman, inaasahan po natin ang mga malalakas na mga pag-ulan pa rin sa may bahagi nga po ng Ilocos Region, gayon din dito sa may area ng Bataan, Zambales, at maging sa Occidental Mindoro. Ang nalabing bahagi ng Luzon, makararanas naman ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Sa may bahagi po dito sa may eastern section ng Northern Luzon, maging sa may area ng Bicol Region, posible po no, mas mababawasan na yung mga pag-ulan. Possible po mga cloudy skies o maulap na kalangitan na lamang mararanasan. Sa may bahagi naman po ng Kamaynilaan at karating ng mga lalawigan, posible din medyo maulap na kalangitan na lamang at kung minsan po may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Kalat pagkulog din ang mararanasan sa Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands sa 25 to 29 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 30 degrees Celsius. Mas malaki naman yung mga posibilidad na kung minsan may malalakas na mga pag-ulan pa rin sa Western Visayas, habang ang nalalabing bahagi ng Kabisayan ay makararanas naman po ng mga cloudy skies o maulap na kalangitan kung minsan may kalat-kalat na mga pag-ulan. Yung agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. For Metro Cebu po, 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Ng karagatan, wala na po tayong naka-issue na gale warning sa ngayon, no? Bagamat posible pa rin medyo maalon, particular na sa extreme northern Luzon. Ang bahagi naman po ng Luzon at Visayas ay makararanas ng katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalong karagatan. Iba yung pag-iingat pa rin po, bagamat pwede na maglayag ang mga sasakyang pandagat, yung mga maliliit na mga bangka, kung minsan po, lalo na pag may mga thunderstorms, nagpapalakas yan ng alon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po, mga kababayan. 2,000 kilometro. Samantala, meron po tayong minomonitor ngayon, no? Isa pong low pressure area na nasa mayigit 2,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon po, itong low pressure area na ito ay maliit naman yung posibilidad na maging bagyo. Pero patuloy pa rin natin itong imomonitor. Sa ngayon po, ay hindi naman ito nakaka-apekto pa sa ating bansa. Kaya po manatili pong nakatutok sa mga update ng PAGASA, particular na dito sa minomonitor natin na low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Iyan po mga kabayan, mga katropa. Maraming salamat muna kay Sir Obet Badrina diyan sa PAGASA, mga kabayan, mga katropa. Ah, wala na si Inday, naging Bobby na uli. So, at doon nananalasa na sa bansang China, Taiwan, Japan area, ha? Samantala, si Habagat, ayan, medyo unti-unti na raw pong hihina, mga kabay, mga katropa. Hindi pa rin mawawala yung pong mga pagbuhos ng ulan, ha? Mga kabay, mga katropa. Pero hindi na po katulad ng nung Bernes, ng kahapon, ha? Mga kabay, mga katropa. Samantala, 22 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga sa iba pang balita. Alam na natin ang detalye ng balita mula balitang nasyonal. Sa balitang nasyonal ito, may kaugnayan pa rin po sa bagyong si Inday. Mga kabayan, mga katropa, nasa 17 katao po ang nasawi, habang mahigit namang kalahating milyong katao ang naapektuhan ng bagyong Inday. Mga kabayan, mga katropa, ito po ay base sa ulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, kung saan ang 17 mga naitalang biktima ay nasawi dahil sa pagkalunod at mga insidente ng landslides. Ang 10 sa mga nasawi ay mula daw po sa Malapatan, Sarangani, habang ang 5 ay mula naman daw po sa Calanogas, Lanao del Sur o Lanao del Sur. 2 naman ay mula daw po sa Bukidnon. Mayroong 9 na katao pa rin po ang nawawala, kung saan ang 6 dito ay sa Calanogas at 3 naman ay nasa Malapatan. Aabot sa 112,500 pamilya ang naapektuhan ng bagyong Inday. Nakapagbigay na rin daw po ang gobyerno ng nasa 16.41 million pesos na halaga ng tulong para po sa mga apektadong mga residente. Magugunitan tuloy nga po nakalabas ng Philippine Air Responsibility o PAR ang bagyong Inday kahapon, araw po ng Sabado.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabay, mga katropa, ang balita niya na bay handog naman sa atin niya ng Vision X Plus. Meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga kabay, mga katropa, ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 25 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Karagdag ang balitang national pa rin po tayo. Dito naman tayo sa mga opisina ng ating pong ng ating pong gobyerno. Meron pong paalala at payo. Ito pong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa lahat daw po ng mga government official, iwasan di umano ang conflict of interest habang nagsisilbi kayo sa gobyerno. Dagdag pa nitong si Ombudsman Remulla na dapat mamili na lamang sa pagitan ng negosyo o politika. Ang nasabing pahagi, kasunod din muna ng patuloy na investigasyon nila sa ilang mambabatas na sangkot di umano sa ilang anomalya. Giit nito na dapat ay magkaroon din muna ng delikadesa ang bawat politiko kung saan tigilan na raw ang conflict of interest. Kung nais mo na magnegosyo, ay doon na lamang magtutok. Huwag na raw pong pumasok sa politika. Maging ang kinasanayan na ng mga opisyal ng gobyerno na nagiging government contractors ay hindi lamang limitado sa mga party list. Sa ngayon din mo no, ay may mga iniimbestiga na sila. Particular na 2 din mo nung mambabatas na sangkot sa GRAP dahil din mo no, sa pag-aari o mayroong koneksyon sa isang construction firm.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ombudsman, 2 lang? Ang dami po yan. Ang iba po, dami account. Sana masilip din po ninyo. Ay, mga kabay, mga katropa, ang balitang yan, agad naman sa ating orasan, nagharap na pong alas 5:26 na po ng morning.
1: Balita sa international.
0: Punta muna natin ang ating naman pong balita mula sa labas ng ating pong bansa. Ibinahagi naman po ng bansang Israel sa bansang Amerika ang intelligence report tungkol din muna sa isang bago at specific na plano ng bansang Iran na i-assassinate o patayin itong si US President Donald Trump. Ang ulat na yan ay lumabas din muna kasunod ng serye ng retaliatory strikes sa pagitan ng Amerika at Iran na nagbunsod sa mga pangamba ng all-out war. Habang paalis sa isang summit ng NATO sa Turkey, hiniling ng Secret Service kay Trump na iwan ang kanyang bagong Qatar gifted jet. Sa halip, pinadala ang bagong eroplano sa Britain at sumakay si Trump sa lumang Air Force One pabalik ng Washington bilang security precaution. Sinabi pa ni Trump sa mga mamayagsakay ng eroplano na alam niya ang banta. Ibig sabihin, alam niya na may banta sa kanyang buhay, ha, mga katropa. Ayon pa sa naturang presidente, nais nilang siya raw po ay mawala at siya ay nasa bawat listahan ng mga assassination plot. Hindi raw nawawala ang pangalan niya. Mga kabayan, mga katropa. Samantala, hindi na po idinitali pa ang tinutukoy na listahan itong si President Trump. Pinili ang lumang eroplano na sinakyan ni Trump kesa sa bagong Qatar o Qatari jet bilang security precaution ayon pa sa US Secret Service. Sa mga ganito pong mga kilala na mga presidente ng mga malalaking bansa, hindi talaga nawawala yung mga assassination plot na yan. Kumbaga kay, parang kung kay President Donald Trump, di na bago yan. Nag-aalmusal lang siguro siya ng mga death threat. Mga kabayan, mga katropa, lalo na ito. Dahil nga po sa patuloy nga pa rin pong hidwaan ang kaguluhan dyan sa gitnang silangan, mga kabayan, mga katropa. Ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras natin na, oy, garap na po nga, alas 5:30, mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong mga balitang lokal muna tayo.
1: Balitang lokal.
0: Wala sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Nain na natin itong si Katropan Dennis Chua. Mahigit sa 100 daw pong mga negosyo sa bayan ng Batrasa. Sumailalim sa inspeksyon ng local government unit. Para saan kaya yung inspeksyon na yon? Katropan natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report.
3: Nang sagawa ang pamalang bayan ng Batrasa ng joint inspection sa 123 ni establishmento sa barangay Marangas itong July 8 hanggang 9 taong kasalukuyan na pinangunahan nito ng Municipal Licensing Office katuwang ang iba pang tanggapan mula sa LGU Batrasa kabilang ang Municipal Treasury Office, Zoning Division, Municipal Engineering Office, MHO Sanitary Permit Section, Menro at Bureau of Fire Protection. Layunin ang inspeksyon at tiyakin ang pagsunod ng mga negosyo sa mga kinakailangan tulad lamang ng business permit, zoning clearance, occupancy permit, sanitation, environmental compliance at fire safety standards. Ayon sa LGU, mahalaga ang ganitong aktibidad upang masiguro ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang maayos at legal na operasyon ng mga negosyo sa munisipalidad. Dagdag pa ng pamunuan na regular na isinasagawa ang ganitong inspeksyon bilang bahagi ng pagsisiguro na sumusunod ang lahat sa mga umiiral na batas at ordinansa sa bayan. Ang balitang ito yatin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, alamin muna natin yung mga balita may kaugnayan po sa nagdaang sama ng panahon, ha? Diyan sa bayan ng Nara, isang pamilya yung pong lumikas matapos mo nang sirain ng ipo-ipo ang kanilang bahay. Ito nga po ay sa kasagsagan ng sama ng panahon. Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay Katropang Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
4: Pansamantalang lumikas ang isang pamilya sa barangay Armewan, Narapalawan matapos kasing sirain ng ibo-ibo ang kanilang bahay sa kasagsagan ng bagyong Inday kamakailan, kung saan ayon kay Amelesa Beribut Inero, halos sira-sira na ang ilang parte ng kanilang bahay dahil umano sa epekto ng ipo-ipo. Dahil rito, mabilis raw nilang nilisan ang lugar at tumungo sa ilan pa nilang kaanak para doon muna pansamantalang manirahan. Samantala, ayon pa kay Inero, mabuti lang daw nang mangyari ang insidente ay wala ang kanilang mga anak sa bahay, habang wala namang naiulat na may nasaktan o napahamak kaugnay rito. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Royal Grand XFM News.
1: Ito ang Exciting Podcast.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Buti naman po at wala pong nasaktan, no, ha? Ganun talaga, pagsama ng panahon. Ang problema, ipo-ipo yun. Samantala, mula naman sa bayan ng El Nido, sang katutak na kulapo o algae ang inanod. Sa dalampasigan daw po ng El Nido, dito nga pong kasagsagan ng sama ng panahon. Ano ba karami yan? Silipin natin mula sa balita ni katropang Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
5: Sang katutak na kulapo o algae ang inanod sa dalampasigan ng sentrong bayan ng El Nido matapos ang pananalasa ng Bagyong Inday, dahilan upang magsagawa ng malawakang paglilinis ang mga volunteers mula sa pribadong establishmento at negosyo ng Sitio Kaalan, Barangay Masagana, El Nido nitong araw ng Sabado, Hulyo 11. Sama-samang tinipon at ibinaon sa buhanginan ang mga kulapo upang maiwasan ang mabahong amoy na maaring lumabas kapag ito ay naiwang nakatambak sa dalampasigan. Ayon sa mga volunteers, karaniwang nagiging bahagi na rin ng buhangin ang mga kulapo matapos ang 3 hanggang 5 araw kapag naibaon ng maayos. Ayon sa isa sa mga volunteer, taon-taon na itong nararanasan tuwing may bagyo, malalakas na pag-ulan o high tide kung saan maraming kulapo ang inaanod sa baybayin. Patuloy namang hinihikaya ang pagtutulungan ng komunidad upang mapatiling malinis at kaaya-aya ang mga dalampasigan ng El Nido para sa mga residente at mga bumibisitang turista. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bilya Mucha, XFM.
0: Wala po, mga seagrass. Tama ba? Renewoy? yung dyan nanginginain yung ano eh. Yung mga sikaw. Mga pawika. Kung saan galing ang kulapo na yan. Mga, kumbaga parang damo sa ilalim ng dagat yan eh. Ganun talaga pag malakas ang alon, napuputol kanya kasi sila doon. Yung iba nabubunon. Kaya ano rin talaga yan. No? Bakit nga naman doon kung tatambak nga lang doon sa ano, sa baybayin. Ay, ganun talaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras natin mga kabay, mga katropa, ganap na po nga alas 5.35 na po ng umaga. Sa iba pang balita, BEOC. Mga barangay emergency operation center sa Puerto Princesa naka-alerto pa rin. Kahit na nasa labas na po ng park, itong si Bagyong Inday. Alamin nga po natin ang balita mula naman dyan kay katropang Gerald Gales.
1: Live report! Live report!
6: Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday kahapon na araw ng Sabado, pero ang BEOC o Barangay Emergency Operation Center ay naka-alerto pa rin. Ito ang team sa bawat barangay sa Puerto Princesa na nakatutok sa epekto ng bagyo at hanging habagat na nagpapaulan pa rin sa lungsod. Kaugnay niyan, ayon sa PAGASA, makakaranas pa rin ng pag-ulan ngayong araw sa mga barangay sa Puerto Princesa at ilang bahagi ng mga munisipyo sa Palawan. Umaasa ang BEOC sa lungsod na magagampanan nila ang kani-kanilang trabaho upang walang mapahamak sa epekto ng habagat at ang posibleng pag-ulan at pagbaha. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. mangingibabaw din ang bangu-umaga hanggang gabi mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Kasi may mga pag-ano pa rin, may mga pag-uulan pa rin. Dulot pa rin po ng humihina na rin pong habagat, mga kabayan, mga tropa. Ito yung mga kula po pala. Dahil lang engineer rin ni Boy, ha? Ayan, i-play nga natin yan. Ayan na yung kula po na sinasabi, mga kabayan, mga tropa. Habang kinokontak mo yung isa na yan. Ito, play mo na natin. Ito, mga kabayan, mga tropa, yung ginawa pong clearing operation doon sa mga baybayin. Sa El Nido, Palawan, regarding po doon sa mga nagtampa. Ang dami pala niya, no? Ang dami-dami. Sige, engineer boy, pakiplay yan, ha? Ito yung kula po o yung sigras ito eh. Kung ako nagkakamali, mga kabayan, mga tropa. Pakitaman niyo ako, ha? Yan, oh. Ang dami. Tambak talaga, mga kabayan, mga tropa, ha? Ibabao na lang. Pati natutunan naman ito. Ito yung, hindi nalinis. Yung mga kulay brown. Mga dahon-dahon. Sa baybayin. Hindi lang naman yan dyan sa El Nido. Sa halos pa, lahat ng parte na meron pong buwangin. Nakaragatan. Makikita talaga ito, ha? Pakita natin yung ginawang operation ng mga yan. May audio ba yan? Wala. Oo, wala. Ayan, yan oh. Ang santambak yan oh. Oh, yan, ha? Yan, nako, napakadaming kula po. Mga kabayan, mga katropa. O nga naman, medyo maamoy nga yan. Kapag ano siya, yung patuyo na siya. Mga kabayan, mga katropa, kailangan ibaon. Pero doon sa gilid na lang. Hindi lang talaga siya kakalat. Mga kabayan, mga katropa. Ayan yan, no? Sige, punta muna natin si katropang Mike sa kanya pong balita. Palawan, magdiriwang po ngayon ng ika-10 taong anibersaryo ng makasaysayang panalo ng West Philippine Sea. Doon po sa arbitral ruling, mga kabayan, mga tropa. Kita rin ang balita niyan, katropa natin, Mike Iscote.
7: Live report. Live report. Nakatakdang gulitin ngayong araw ng pamanang panalawigan ng Palawan ay 10 taong anibersaryo na makasaysayang arbitral ruling sa West Philippine Sea. Kasabay ng pagdiriwang na ikatlong West Philippine Sea Victory Day. Ayon kay Ivan Gabilaga, Presidente ng Peace Palawan, ang pagdiriwang ay pagulitan sa tagumpay ng Pilipinas noong 2016 sa Permanent Court of Arbitration sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, kung saan kinilala ang karapatan ng bansa sa Exclusive Economic Zone at pinawalang visa ang malawak na 9-dash line claim ng China. Magsimula ang mga aktividad alas 6 ng umaga sa pamamagitan ng Solidarity Mass sa Immaculate Conception Cathedral sa Puerto Princesa City. Susundan ito ng Victory Parade patungong PGP Convention Center sa Provincial Capital, habang isinasagawa naman ang registration at Victory Concert ng tampok ang mga awit na si Noel Cabangon at si Air Sentinel, ang Air Sentinel Band. Ginapta alas 9:30 na umaga ang pangunahing programa kung saan tatalakayin ang kahalagahan ng arbitral ruling sa usapin ng soberenya at kultura. Ilulunsad din ang aklat na sa atin ang kalayaan. Kikilalanin ang mga nagwagi sa West Philippine Sea Mural Painting Competition at magbibigay ng mga pangunahing talumpati kaugnay ng kasaysayan at tagumpay ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inaasahan na tatalo sa programa ang mga opisyal na lalawigan ng Palawan, Munisipyo ng Kalayaan, Western Command ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ang ilang mga national officials, kabilang na sina Senator Erwin Tulfo, Congressman Percy Sidanya, Westcom Commander Vice Admiral Alan Javier, Dole Secretary Francis Tolentino, at DNR Secretary Juan Miguel Cuna. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Baldi na tumutulong para maging maayos ang pagramdam ng iyong tiyan. mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nakang isang Pilipina, Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
8: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropa nga Mike. At tabi kayo mga kabay, mga katropa, ha? Ngayon po ay ika-10 taon na po ng panalo ng Pilipinas doon sa arbitral ruling ng International Court, mga kabay, mga katropa, arbitral. Na ang bahagi nga po na ating pong ipinaglalaban, soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ay kung saan kinikilala mas ng nakakarami pong mga bansa sa buong mundo, na atin nga po ito, mga kabay, mga katropa, ha? Ngayon may mga naglabasa naman mga bagong issue. Oo, ha? Yung Batanes Group of Island, sakop din daw pala nila. O doon sa kanilang tinatawag na dustline na yan. Ng China. Mga China ninyo.
8: Ito ang exciting
0: Pilipinas. Mga China ninyo.
8: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Susunod daw, Palawan na.
8: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Diba? Palapad ang palapad yung kanilang pong dustline na yan, mga sir, mga ma'am. Ha? Nakakabagot yun. Nakakabagot. Nakakaloka yung kanilang mga dustline. China ninyo. Mga kabayan, mga katropa, oras po natin, 43 minutos na po makalipas sa ang alas 5 na po ng morning. Ay nako, mga kabayan, mga katropa, relax muna. Sunday ngayon. Mamaya, antabayan na lang po ninyo yung mga programa, ha? Sino-sino ba yung mga magbibigay po ng kanilang pong mga talumpati? Dito nga po sa ika-10 anibersaryo, ha, ng pagkakapanalo ng bansang Pilipinas sa arbitral ruling sa West Philippine Sea, mga kabay, mga tropa, ha? Samantala, mga kabay, mga tropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Andog naman po sa inyo yan, ha, ng healthy coffee pa rin. Itong ating Santon Plus coffee mix. Tama-tama sa mga hindi pa ho, o bago pa lang ho, magpapainit ng kanilang sikmura. Hindi po ng ulo, ha? Sikmura. Ito po yung kapeng masarap. Mild coffee lang po ito. All natural ingredients po, mga kabayan, mga katropa. Nandyan po ang mangosteen powder, moringa powder, and soya powder. Healthy coffee, mild coffee, kasi non-caffeinated po siya. Mga kabayan, mga katropa, kahit nga po yung mga bata, pwede pong uminom nito, mga kabayan, mga katropa. Itong ating Santon Plus coffee mix. Ay, maraming pong benepisyong may dudulot sa inyo nito, ha? Sa ating pong mga katropa dyan. Mangosteen, siyempre, andyan, mataas po sa mga vitamin at mineral. Yung santon, ha? Yung mangosteen pala, sorry. Mangosteen. High in nutritious, rich in powerful antioxidant, anti-inflammatory properties, anti-tumor effect, prevention of weight gain. Mga nagko-control sa kanilang timbang, ito yung kaping nararapat sa inyo, ha? At syempre, mga kabay, mga katropa, papangalagaan po yung blood sugar. Oo, nagko-control sa kanilang pong mga blood sugar dyan. Itong kaping bagay po sa inyo, ha? Ayan po ay ilan lang po sa mga pakinabang natin o makukuha natin doon sa mangosteen na isa sa mga sangkap ng ating pong Santon Plus coffee mix, ha? Yung soya naman, mga kabay, mga katropa, ay nakatutulong, mga kabay, mga katropa, para mabawasan yung pong risk ng pagkakaroon ng tinatawag na cardiovascular disease. Nandiyan na yung stroke, coronary heart disease. Malaking tulong po dyan yung soya, mga kabay, mga katropa, ha? At bukod dyan, nai-improve pa yung bone health at heart health natin. Hindi lang bone, ha? Pati heart health. O kalusugan ng ating puso at ng ating buto. Ha? O meron pong makukuha. O, malaking benepisyo mula po sa soya. Ha? At ako mga kabay, mga katropa, sa malunggay naman, napakayaman nga po sa amino acids at antioxidant din yung ating pong malunggay leaves. Ha? Nilalabanan ito mga pamamaga. Mga pamamaga sa ating pong katawan, mga bukol-bukol dyan. At siyempre sa mga may mga sugat, oo, malaking tulong po ha. Para agaran po, mabilis yung pong paggaling ha. Siyempre malaking tulong din po ito sa pagpapababa ng ating pong tinatawag na blood sugar level ha. Yan ako mga kabay, mga katropa, sa umagang gay ganda katulad po nito, dapat healthy po ang ating pong mga kakainin at iinumin. Sa pampainit ng sikmura kala umaga, ang ating pong mga healthy coffee, ha, mga kabayan, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mga kabayan, mga katropa, ay 12 minutos bago po ang ika-anim ng umaga. Good morning muna, ha? Si Ma'am Alana Dagaraga Santino at kay Sir Weng Hara Ilibera. Blessed Sunday morning po, katropa. Thank you sa bagong buhay at umaga. Yes, sir. Amen, ha, Sir Weng, ha? At syempre sa lahat ng ating pong mga... Uy, mga bagong gising lang. Dahil nga po Linggo, masyadong gawain. Pero malamang maraming maglalaba ngayon. Kasi syempre, ito mga nakalipas. O, iba magsasampay na lang.

0: Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, si katropang Rene Boy Federico na magsasampay daw pamaya pag-uwi niya. Ano? Mag-down para... Ama! Munti ko mabasa ah. Free commercial. mag-fabric conditioner daw para hindi raw po mangamoy kulob. Oy! Oo nga naman. Actually, kahapon naglaba rin kami. Andun. Oo, isasampay na lang yun. Kaya nabanggit ko kanina. Ang lakaramihan ngayon ay magsasampay pa ng kanilang mga nilaban kahapon. Oo, siyempre naman. Gamit tayo ng mga popcorn. Para hindi naman mangamoy kulob. Sa mahanginan, okay na yan. No? Hanger-hanger lang muna sa mga gilid-gilid ng inyo po, mga bayan. No? Ha? Pero iwas din po sana sa ano ha, yung matagalang pagkakahanger-hanger dyan. Baka pamahaya naman ang lamuka. Baka mga kabayan, mga tropa, sumayin nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas Sunday Edition. Ngayon pong ika-12 sa buwan ng Hulyo 2026. Happy 10th anniversary ha sa West Philippine Sea, mga kabayan, mga tropa. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At tayo rin po napapakinggan sa mangsulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Ha? Siyempre, live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman po ang inyo pong naging tagapagbalita, ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. Ako po si katropang Alison Salvatos. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, sa inyo pong pakikinig at pagsubaybay. Magandang umaga na, Pilipinas!
1: Narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
2: XFM. XFM.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santol Plus Gold.
6: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw. At hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Pag nurse ka, mahirap talaga pagpati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong White.

0: C para laging healthy.
1: So far,
0: hindi ako nagkasakit this year.
1: Thank God.
0: Thanks to Sunzone Vitamin C.
1: Kasi some 25
2: years. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mapibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
13: Sa anumang Supple Plus Gold.
14: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-o-self. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
4: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
9: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
9: lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: XFM.
13: XFM.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
15: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
17: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
21: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
22: Mag-Santhon Plus Gold!
21: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
22: Mag-Santhon Plus Gold!
23: Ang ako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
24: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
25: Ha! May pimples na naman ako!
26: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
27: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
28: Sakit ng katawan?
29: Mag
28: Santhon Plus
29: Herbal Oil.
30: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
28: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
29: Santhon Plus Herbal Oil.
28: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
27: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Santone Plus Herbal Oil!
2: Ako po, si Esel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil!
3: Sa sakit ng katawan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
7: ng
6: sakit.
7: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite.
31: Sa coffee nurse.
13: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
32: XFM.
33: Exciting time, mga katropa. Galap na po ang 6 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
34: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
33: Sa ulo po ng ating po mga balita, balitang lokal, misis sinaksak ng 5 beses ang mister sa Barangay San Manuel. Alitan sa pinansyal, tinuturong motibo.
35: Saan parte ng katawan yung tama ng mister?
36: Mayroon po sa bandang tiyan, sa may mga braso, mayroon po sa likod.
37: Pansamantalang foot bridge sa Barangay Bukana, El Nido. Mas matibay na, concrete bridge isusunod daw ng DPWH.
38: Kung mapapansin niyo po, parang may mga nakabalagbag na mga kabayan.
35: Oo.
38: Para yun po, parang spike niya yun, sir, para hindi madulas yung mga bata.
33: Samantala, Puerto Princesa City Water District, mag-aalok daw po ng pabuya laban din mo sa mga nagnanakaw ng water meter.
39: Nagkataon po talaga na wala tayong makuwang lead kung sino po yung mga sangkot dito sa nakawang ito.
37: Sa Balita Nasyonal, atin ito, koalisyon itinangging may batayan ng pag-angki ng China sa Batanes.
33: At sa atin naman po ang balitang international tension sa Strait of Hormuz, lalong tumitindi matapos ang panibagong airstrike.
37: At sa balitang sports, Alex Yala makikipagkita sa fans sa Makati sa July 15.
9: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines.
10: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Express Balita sa umaga.
33: Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw po ng Linggo, ika-12 sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
37: Ito ang Express Balita sa Ubaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
33: Nasa bahay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
37: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
33: At live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami naman po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
37: At ako naman si katropang Mike Escote.
33: Tako na tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
10: Express, Express, balita sa balita ng lokal.
33: Sa balitang lokal, sukatan nga po ang isang lalaki matapos nga po siyang saksakin anang 5 beses ng kanya pong asawa. Nangyari po ito sa Purok Buhanginan, Barangay San Manuel. Ito po nakalipas sa Webes ng gabi, Hulyo 9. Nag-iinuman umano ang mag-asawa sa loob ng kanilang inuupang kwarto sa isang boarding house dakong alas 10 ng gabi nang mauwi. Sa mainitang pagtatalo ang kanilang pag-uusap dahil umano sa problemang pinansyal. Nais umanong magpagamot ng babae dahil sa kanya pong karamdaman na naging ugat ng kanilang alitan. Ayon po kay Purok President Johnny Nilasca ng Purok Buhanginan, 5 saksak ang tinamo ng biktima. Sinabi rin itong si Ginoong Nilasca na makausap niya. Ang suspek ay hindi umano nito maipaliwanag kung bakit niya nagawa ang pananaksak. At dahil naman din mo na naglalambingan ang mga ito, mga kabayan, mga katropa, bago naman ang insidente. Nakalabas pa muna ng kanilang bahay ang biktima bago siya muling inabutan. At dito na nga po siya pinagsasaksak ng kanyang misis na meron po siyang tinamong sugat sa bahaging likod at tagiliran. Agad naman siyang naisugod sa pagamutan upang malapatan ng lunas habang inaresto naman ng mga responding police ang misis. Na-recover din ng mga otoridad ang patalim na ginamit na pinaniniwalaang ginamit nga o sa naturang pong pananaksaka. Patuloy po ngayon ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang kabuang pangyayari at maisampa ang kaukulang kaso laban sa suspeka.
36: Ayan po dito sa nakita namin, mga limang tama ng saksak.
35: Oh. Ano kayang gamit panaksak dito ni Mrs.?
36: Hindi ko na rin po nakita kasi yung police po kumuha doon sa loob ng bahay. Siguro mga kitchen knife, mga ganyan.
35: Oh, na-recover din ba yung yung panaksak?
36: Na-recover po ng mga kapulisan po agad.
35: Okay, nakuha rin. Malalalim ba yung 5 saksak?
36: Hindi ko rin po gano'n, pero nakita ko po talaga yung ibang tama niya, bumubulwak yung dugo.
35: Maroy, bulwak?
36: Medyo malalim-lalim din po siguro yung iba. Yung iba hindi naman gaano.
35: Oh, saan banda? Anong parte, saan parte ng katawan yung tama ng mister?
36: Mayroon po sa bandang tiyan, sa may mga braso, mayroon po sa likod.
33: Mga kabayan, mga katropa, ang tinig po ni Purok Buhanginan ng President Johnny Nilasca sa panayam po ng XFM Palawan.
10: Express, Express,
12: Express, Balita sa Umaga.
33: Mga kabayan, ang balitang yan, handog naman po sa atin ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, marami na po ang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ah, dahil po ito sa kanyang mabibisang sangkap, gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
12: Express, Express, Balita sa Umaga.
33: Eh, magdalambing ka, ayusin mo ha.
37: Nag-inuman sila. Tapos
33: sila rin, oo.
37: Ano kayang nangyari?
33: Sa usapan nga raw regarding sa financial.
37: Oo, sa financial. Naglalambingan pa eh.
33: Oo, eh, alam mo na pag medyo meron pang epekto na. May epekto na.
37: Akala ko kasi naglalambingan, tapos biglang may nabasa, walang ganon.
33: Walang ganon. Financial daw talaga.
37: Oh, financial. Una naglalambingan pa.
33: Oo, kasi sila. Kumbaga, dalawa lang sila sa loob ng kanilang ano.
37: Nag-iinuman sila.
33: Nag-iinuman sila mag-asawa.
37: Siguro, after maglambingan, napunta doon sa financial aspect.
33: Yun, oo.
37: Yun, oo. Gusto may karamdaman daw si Mrs. Gusto magpangamot?
33: Meron, oo. Cancer yung binabanggit ng mga kapitbahay to. May cancer daw ito.
37: Ay, ganon?
33: Ano, cervical cancer. Nakatakda na raw ata itong
37: operahan.
33: Oo.
37: Malaking pera kasi ang gagamitin dyan.
33: Yun lang, oo. Malaking pera talaga.
37: Malaking pera eh.
33: Kumbaga, may schedule ka na eh, wala ka pang...
37: Kaya siguro, gustong nag-shot kasi gustong yung isip ba, kapag-relax lang man na konti.
33: Oo.
37: Kaya lang gano'n nga. Kasi nga, alam mo, pinayo ko na sa'yo dati pa.
33: Yan na.
37: Pagka may sinabi si Mrs.
33: Sundin mo.
37: Yes lang.
33: Oh.
37: Yes lang. Wala nang iba.
33: Oh,
37: para hindi kayo magawa, yes lang.
33: Kasi pag
37: katulad kato ako, tumawag si, pare, meron na tayong nakalatag na.
33: Apo.
37: Kukuha pa ako ng permit.
33: Oh.
37: Ay, hindi pa, wala ko na kuha ng permit.
33: Wala ka na kuha ng permit.
37: Huwag
33: ka lang magpumilit.
37: Pahinga kagabi sa bahay.
33: Pahinga. Kasi kapag pumilit ka.
37: Pag pumilit ka.
33: Yari na.
37: Nung sinabi, hindi pwede. Yes lang ako.
33: Yes.
37: Ganun lang.
33: Maglaba ka.
37: Kaya, yes. Ayun, yes. Nung biyernes ng gabi, yes. Naglaba ako.
33: Magluto ka na dyan.
37: Yes.
33: Yeah.
37: Ganun lang. Yun lang. Para wala kaway.
33: Sunduin mo na yung mga bata.
37: Kaya, yes. Ganun talaga.
33: Yes lang.
37: Magsabi, alas 4 yung uwian.
33: Yes.
37: Kahit may meeting ka, kailangan mo sunduin yun. Wala kang choice.
33: Para para walang gulo.
37: Wala ka namang...
33: no choice.
37: Wala kang Kaya, para hindi ka masaksak. Yes ka lang.
33: Yes, ang problema ito kung sa financial.
37: Sa financial.
33: Kung sinasabi, siyempre, kailangan ng budget. Wala namang kakayahan. Pwede naman kasi ilapit naman to sa di ba?
37: Oo, pero ang sa pag dito kasi yung doktor may bayad pa rin eh.
33: Yun
37: ang doon eh. Siyempre, halawa, kung kaya, tanong natin, kaya ba dyan sa ospital ang Palawan, operahan? Minsan kasi,
33: hindi kakayanin.
37: Hindi kaya dyan sa OMP.
33: I-refer ka.
37: I-refer ka doon sa
33: mga private.
37: Private.
33: Tapos, siyempre, private yun.
37: Mahal yun.
33: Ay, plus pa yung doktor.
37: Yun.
33: Kung espesyalista pa yun.
37: Kaya, minsan naman, halaw mo, dyan sa ONP, dyan ka operahan, pero yung doktor mo ay...
33: Private.
37: Mahal pa rin yun.
33: Yung espesyalista nga kasi.
37: Oo.
33: Specialization nila.
37: Hinga ka, nasa 300,000 yung mga operation.
33: Pinakamababa na yun.
37: Pwede ka rin sa PGH, pero... may libre doon.
33: Libre
37: pipila doon. Ka doon.
33: Pipila nga lang.
37: Pipila ka doon.
33: Pero kung sabihin nito
37: sa... Ang problema lang, siyempre, mag-boarding house ka.
33: Pagkain araw-araw.
37: Pagkain mo araw-araw.
33: Ay, kung medyo malayo-layo ka, papamasahe.
37: Oo.
33: Ay, diba, ang hirap naman.
37: Kaya nga, meron namang mga boarding house malapit doon, naghirap ako eh. diba?
33: Pero mahal pa rin.
37: Oo, medyo mahal. Pero meron doon mga walking distance lang
33: na mga boarding house.
37: Na boarding house.
33: Kumbaga, ano na ngayon doon? Halfway.
0: Oo, oh, halfway lang. Hindi, meron din palang ano, meron din, yun nga yung may bahay, may nakita ko doon nakatatak sa PGH. Kapag wala
33: bahay kang, tuluyan.
0: Bahay tuluyan.
33: Oo, pero puro rin siyempre.
0: Oo, siyempre, makikiyan ako rin doon.
33: Kumbaga, nakapila ka, pipila ka rin.
0: Oo, pipila ka din.
33: Eh, kung gatulad o, galing ka probinsya, di ba?
0: Kaya nga.
33: Ang kasus pa rin po, mga kabay, mga katropa. Kaya, sa, lang,
0: kaya lang.
33: Kaya nga, yung ganitong may problema ka na. Tapos mararagdagan pa.
0: Ano kasi yan eh, pag may ano ka, alam mo pag nalaman mo may cancer ka, nag-iiba yung ano? Hindi, napansin ko lang to, experience lang ha. Kay AirPods, nung nalaman niya na may ano sa ilong, may cancer sa ilong. Nag-iba yung mood.
33: O, siyempre.
0: O, nag-iba. Mainit din ang ulo.
33: Nagiging bugnutin.
0: O, bugnutin.
33: Kasi nga, siyempre, iniisip ng sakit.
0: O, kaya nga. Pero nung gumaling na, nag-iba rin ang mood ulit.
33: Happy na.
0: Happy na. Nagsisimba na palagi. Ayun. Ngayon, oras na ito, nag-prepare na, magsimba na. Yan ang mga... Maganda yung...
33: Kahit naman sinong may karamdaman na ganun. Diba? Ay, kung... Isipin mo, teka lang, cancer. Oo, ano ba ito, makakasurvive pa ba ako? Iging bugnuti ka tapos iisipin mo.
0: Oo, maano talaga.
33: Medyo isang kagisan to ka rin. Diba? Oo, cancer ang sakit mo. Sabi nga naman, pag cancer ang sakit mo, sakit pang mayaman.
0: Kaya
33: nga. Kasi nga sa gastusan.
0: Pero maganda lang may PhilHealth.
33: Oh, yun.
0: Alam mo, from 400,000.
33: Nabawasan.
0: Ang binayaran rin mas sa 100,000 plus na lang. So, ang ganda ng PhilHealth. Tapos may sa senior pa.
33: Yun, may discount din.
0: Sabi ito, kung may PhilHealth siya, malaki yung discount.
33: PhilHealth.
0: Oo, oh, PhilHealth.
33: Eh, di ba kasi nga, binago na ng PhilHealth yung ano ngayon. Yung mga ganyan, mga under, nag-undergo ng operation, special cancer.
0: Malaki na yung
33: puso,
0: nakukuha.
33: Diabetes. Oh. Ano pa yung mga nagda-dialysis. May mga malalaki na silang ano. Kumbaga, nilalaan na pundo.
0: Kaya nga, kaya nga.
33: Ganito, ang nangyari, may problema na, dagdag problema uli.
0: Yun lang.
33: So, sa uling impormasyon ni katropang Kuya Totoroni, mukhang nasampahan na ng kaso eh.
0: Yun.
33: Ang masakit doon. Siyempre, yung sa part ng pamilya ng lalaki, lang namang, diba? Eh, paano kung napuruhan?
0: Kaya nga. Ito, maganda yan sa PhilHealth, pwede yan mag-ano.
33: Pwede, meron yan siya.
0: Tapos makaka-receive ka ng text, official na abiso o call sa beneficyong iyong nagamit. Yan. Pasilidad, UP Philippine General Hospital, na ibayad sa pasilidad. Updated ako siya kasi ako yung nakakatanggap ng text galing sa PhilHealth.
33: Kasi ikaw nag-ano doon.
0: Kasi kaso eh.
33: Naglakad.
0: Kabuang na ibayad, 118,170.
33: Ano yun, PGH.
0: PGH.
33: Kasi naman, kasama naman yan sa mga ospital na naka-enroll.
0: Oo, kaya nga. Pero from 400,000, biruin mo ha, naging 118,000 na lang yun.
33: Kaya lang, siyempre nga, yung iba naman kasi natin mga kabayan, yung paggabay ang kailangan nila eh. Paano nila sisimulan, paano nila ma-avail yan. Yung iba kasi, pag sinabing cancer, nawawala na sa focus.
0: Oo, kaya
33: ano ba yung gagawin nila? Yun na. Kaya siguro ito, yung mag-asawa, hindi lang natin alam ang kwento kasi hindi na nagsalita pa. At binabanggit niya na siyempre family problem.
0: Kaya nga,
33: sila na mag-resolve. Ang problema lang kasi, krimen po kasi yun.
0: Yun.
33: May nasaktan.
0: Pero mag-ano ba si Mister? Demanda ba?
33: Okay, sabi niya sa huling informasyon ni Katropang Keto.
0: Kasi baka pagdating doon sa korte.
33: Yun ang
0: natin. Alam mo, sa umpisa.
33: Biglang umatras.
0: Demanda, tapos biglang mag-ano.
33: Di ba
0: eh? Pag-asawa, ganun eh. Baka sabi ni Mrs. Nandilim na yung palangin ko. Hindi ka kasi nag-guess.
33: Dagdag pa nga ni President John Nilasco nung matapos ganun yung insidente doon sa loob ng boarding house, ang abutan nila yung suspect. Tulala eh. Tulala. Ang sabi nga...
0: Hindi niya alam.
33: Hindi niya raw alam kung so katakali na nagawa niya yun. Paano niya nagawa yun?
0: Baka minsan nandilim yung paningin mo eh.
33: Eh kung sa kasagsagan niya ng pagtatalo.
0: Pagtatalo, biglang ano.
33: Biglang nag-blackout siya. At kung ano lang nadampot, kung ano. Ito malimit siya. Yung nga sabi ko nga, kapag kasing meron ng espiritu ng ala, Yan ang mahirap.
0: Hirang nga eh. Kaya nga...
33: Nakaka-blackout.
0: Kaya nga ano lang, drink moderate lang.
33: Yan. Huwag motherly, ha? Sana po, oo, sa iba pang natin mga kabayan, mga katropa na meron po mga kinakarap.
0: Kaya nga, kinakaharap problema.
33: At, oo.
0: Pwede naman kayo mainom, drink moderate sa higaan.
33: Yung ano lang, chill-chill lang. Kasi yeah, nga, Webes, di ba, nagsisimula na mag-iinulan. Baka siguro, magpapainit lang.
0: At saka, siguro, may super, may, alam mo kasi, masakit yan yung ano, yung sa AirPods ko, para makatulog siya. Isang buting ano rin yun eh, kasi masakit eh. Magpagini ka,
33: kirot,
0: makirot.
33: Parang pain reliever.
0: Oo, ganoon.
33: Makakatulog ng kahit pa.
0: Dati sabi ko, bakit ito na pare ang inom? Yung pala,
33: yan na yun.
0: Sabi sa akin, hindi ako makatulog.
33: Pang ano niya, pang pampatulog niya.
0: Oo, nung hindi pa siya nagamot. Yun. Pero ngayon, awa na Diyos.
33: Okay na.
0: Okay na.
33: Huwag na rin mag-ano.
0: Wala na. Wala na, bawal na. Kaya nga tuwing weekend, uwi na ako sa amin.
33: Check muna.
0: So, pero sa may mga, ano ha, may mga problema, naintindihan natin yan, mga malalaking problema, pwede kayong pag medyo nadidepress kayo, sa inyong barangay, sa San Manuel to, di ba?
33: San Manuel.
0: Sabi sa Siksikan, meron kami may ginawa akong ordinansa. Usap tayo hotline. Ayun. Ang resolution, creating an usap tayo hotline. So pwede kayo makipag-usap sa hotline. Pag may problema ka, tumawag ka lang sa hotline. May problema ka,
33: Gusto mo ng payo.
0: Yung DOH, meron din ganun.
33: Meron din.
0: Usap hotline. Meron yan. Pag may problema ka, tumawag ka. Para ma
33: meron ka lang magiging ano mapagsasabihan.
0: Yan,
33: mahihingi ng payo. Ano ba yung gagawin? Ano ba yung mga hakbang? Maganda 'yun.
0: Kaya nga. Sa Siksikan, mayroon tayong page diyan. Usap tayo hotline page yan ha. Meron pwede kayong mag-ano doon, mag-PM yung may mga expert tayo na ano.
33: Magkikater.
0: Magkikater.
33: Okay. So, ano ito? Siyempre, exclusive para sa mga taga-barangay Siksikan na nga.
0: Kaya nga.
33: Yung city kaya, walang balak sa...
0: Hindi, meron niya sila eh.
33: Meron ba?
0: Meron niya sila eh.
33: Ang DOH kasi more ito sa mga, siyempre, doon sa usaping medical.
0: Kaya nga.
33: Ano yung mga dapat gawin. Pero yung, kumbaga, iba yung problema. May mga... tawag dito. Basta may gusto ka lang paglabasan ng nararamdaman
0: yun. Sa siksik, mga taga-siksika, pwede kayong tumawag sa 0939-751-3734 or 0953-0953-972-5547. Yan ha, may problema ka, usap tayo.
33: Yeah. Usap tayo.
0: Yan ang aming usap tayo hotline. Yeah. Yan ha. Ginawa ko ang ordinansa yan eh, pag-uusapan. Pero manauna ng resolution. Approve yung resolution. Kaya yan. Papagawa na kami ng tarpaulin. May
33: tarpaulin. Mo dyan.
0: Usap tayo.
33: Mas kakalat nyo lang, di ba?
0: Kakalat namin. May problema ka, usap tayo.
33: Yan.
0: Tumawag sa usap tayo hotline.
33: Wag lang problema sa financial.
0: Lahat yun. Lahat. Ha? Pwede.
33: Kasama?
0: Oo, kasama. Kasi minsan,
33: Tropang Rene Boy.
0: Kasi nung nangyari, yung may problema sa financial, di ba? Meron doon sa amin na gano'n, sa ano pa mismo, sa ring ng basketball court, ng Lapipa. Nakaraan lang. May na...
33: Meron?
0: Oo. Lalaki, taga Ruhas.
33: Problema?
0: Pera. Problema sa pera.
33: May nakalang budget naman.
0: Ha? Hindi, wala na gano'n nga. Wala na eh. Pag-rescue doon.
33: Kung may halimbawa, may pinatawag ngayon.
0: Hindi, ano lang naman, payo.
33: Okay, payo
0: ano,
33: lang.
0: Papayuhan.
33: Akala ko may sagot.
0: Hindi, pa pwede naman i-refer. Hello, problema ka. Pwede natin i-refer sa CSWD.
33: Referral.
0: Referral. Ay, importante lang kasi katulad yan, financial ang problema nila.
33: Kung nag-usap lang.
0: Oo. Baka, siyempre, pag wala na silang
33: puntahang iba, malapit ang iba.
0: Wala na silang maisip. O, pwede nga payuhan ganito. Magkawa tayo ng dokumento.
33: Ito rin kasi isa sa problema. Ha? Magpapayo ka. Sige, punta tayo sa gawa tayo ng ganito. Yung isa yung iba natin mga kabayan, tamad eh.
0: Hindi, kasi wala lang kasi sa sumasama.
33: Kailangan may a-assiste.
0: Yun, may mag-a-assiste ka.
33: May aalala.
0: Yan naman ang trabaho ng barangay. Aalalayan ang mga kabarangay.
33: Ay, ang problema nga minsan, yung mga mismo ding mga opisyal ang tamad ding umalala.
0: Yun ang problema.
33: Di ba, katrabang rin na boy?
0: Yun.
33: Kasi sabi ni katropa rin ni Boyo.
0: Diyan sa Manlag, huwag ka makalala, si katropang Bilya mo siya, magiging kagawad. Yan ang magiging trabaho niya.
33: Umalalay.
0: Umalalay.
33: So, ganun din.
0: Sa Bangkaw-Bangkaw, si katropang Gerald Galis, si kagawad, umalalay.
33: Si kagawad Gerald, katindi mo na ano yun.
0: Oh, umatik.
33: Isang salita mo lang dyan.
0: Umatik.
33: Oo. Ayan. Isang sabi mo lang yun dyan, mamaya meron na yan.
0: Iyo! Ganon yun.
33: Mga kabayan makatropa.
0: Sa Santa Lourdes naman, si Secretary Ralph Padilla, uy, salamat pala ha, yung nawala ng bangka, hindi na talaga nakita. So yun, pinapunta ko kay ka Gerald Padilla, kay Sec. Ralph Padilla. Ayan, binigyan na ng pangbigas at saka referral sa CSWD.
33: Ayos!
0: Iyo yung mga ganon, di ba? May problema ka? Pag-usapan natin yan.
33: Usap tayo.
0: Usap tayo.
33: Yan.
0: Tumawag ka sa Usap Tayo Hotline.
2: Express. Express. Balita sa umaga.
0: Samantala sa iba pang balita, mas ligtas ng makakatawid ang mga residente at mag-aral sa Barangay Bukana matapos makompleto ang mas matibay na pansamantalang footbridge na itinayo po ng Pamalang Barangay. Ayon kay Punong Barangay Arman Viana, ang bagong footbridge ay yari sa malalaking poste at maritibay na kahoy upang matiyak na kaligtasan ang kaligtasan ng mga tumataw at makayanan ang malalakas na agos ng tubig, dagat at sama ng panahon. Nauna nang nagtayo ang barangay, katuwang iba pang sektor ng pansamantalang balsa bilang alternatibong tawiran. Gayon pa man, nahirapan ang mga residente sa paggamit ito dahil kinakailangan pa itong hilahin sa bawat pagtawid. Sinabi ni Viana na pansamantala mga footbridge habang hinihintay ang pagsisimula ng konstruksyon ng planong hanging bridge sa lugar. Samantala, nagsagawa na rin daw ng inspeksyon ng Department of Public Works and Highways sa Barangay Bukana noong nakaraang linggo bilang paghanda naman sa pagpapagawa ng permanenteng konkretong tulay. Kung natapos ang proyekto, kapag natapos daw ang proyekto, inaasahang makakatawid na rin dito ang mga sasakyan na magpapabuti sa transportasyon at access ng mga residente sa barangay.
39: Binaon po namin sa putik yung poste. 1.5 meter po ang baon yan. Tapos maraming brace.
14: Matibay na rin yun.
39: Opo. Ginawa namin sir, sa gitna po,
14: oo.
39: Pwede pong makadaan yung mga service para wala pong parehas po.
14: Oo. Yung brace ninyo sa ilalim, meron din? Yung sa ilalim ng tubig? O pundasyon lang, yung nakatusok lang?
39: Binaon po namin yan sir, tapos maraming brace sa ilalim.
14: Oo, na nakaangat, hindi naman sa ilalim ng tubig yung brace ninyo?
39: Oo, may brace kami sa ilalim sir, meron din sa ibabaw para mas matibay po.
14: Oo, ang ganda ng pagkagawa ninyo. Kaya ba, kasya ba dito yung motor?
39: Actually sir, kasya sir, kaya lang inahaya. Ayaw kong payagan na itagos yung motor dahil may kalsada naman po sa likod.
14: Oo.
39: Kasi masisira po kung mapapansin niyo po parang may nakabalagbag na mga kabayan.
14: Oo.
39: Para yun po, parang spike niya yun sir eh, para hindi madulas yung mga bata.
0: Yan po ang tinig ni Punong Barangay Viana. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA. May kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
33: Samantala mga kabayan, mga tropa, alas 6:30 na po ng umaga. Ito nga po ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ay laging handa. Nasa naman pong mga sakuna, katulad po nitong nagdaang sama ng panahon. Patuloy po ang kanila pong ginagawa pong pagmo-monitor. Ayon po kay PDRRMO Chief Jerry Alili, patuloy ang kanilang monitoring sa lahat ng mga munisipyo, lalo na po sa mga island municipalities. Samantala, noong pong araw ng Biyernes ay wala pang naitalang sa pilitang paglikas dahil hindi naman tuloy-tuloy yung pong nararanasang pag-ulan o naranasang pag-ulan sa buong lalawigan. Samantala, may payo naman ito sa publiko na iwasan na lang ang paglalayag at manatili na lamang o manatiling lagi pong sumabaybay sa lahat po ng mga anunsyo, partikular po ng ating pong Philippine Coast Guard para iwas disgrasya.
1: dadagdag sa panganib, yung Basang Kalsada, doon din po sa mga bumabiyahe sa ating mga karagatan, sundin po natin yung payo ng Philippine Coast Guard para po mas ligtas tayong lahat. At yung mga nakatira sa tabing dagat at sa tabing ilog at gilid ng mga bundok, no, yung peligro po ng landslide o ng mga pagbaha ay mas imminent sa ganitong pagkakataon. Kaya yung payo po at abiso ng ating mga punong barangay, barangay officials at ng ating mga MDRRMOs, yun po ay legit. Sundin lang po natin.
33: Mga kabayan, mga katropa, ang tinig po ni PDRRMO Sir Jerry Alili sa panayam po ng XFM Palawan. Hindi naman talaga kailangan.
0: Nakalabas na yung ano.
33: Nakalabas na.
0: Oo.
33: Pero yung habagat, ito pa rin.
0: Oo.
33: Pero ano na nga lang, hindi na siya matawag na enhanced habagat.
0: Wala na.
33: Unti-unti nang humihila.
0: Kaya lang, meron namang LPA sa labas ng PAR.
33: Malayo pa naman.
0: Pero parang lima daw ito. Nakita ko.
33: Yun naman yung pagtaya ng ating pag-asa. 4 to 5 na mga bagyo. Ngayong July lang yan.
0: Ngayong July lang. Talaga naman.
33: Pero iba pa rin yung sinasabing laging handa. Tropang Michael. Laging ang paalala ng ating po mga DRRMA. Hindi lang po PDR, hindi lang CDR, yung mga BR,
0: lahat ng R.
33: RRM, dapat laging handa. Malayo pa lang kasi yung bagyo, napipredict naman eh.
0: Then, ako talaga, may panawagan talaga ako sa PCSD. Baka talaga pwedeng payagan na yung tsenso na sa barangay. O kaya naman, bigyan nyo kami ng tsenso. Ayaw nyo kami payagan bumili, di ba?
33: Yung
0: mga na-compiscal ninyo.
33: Hindi naman pwede yun kasi ano yun, evidence yun eh. Hindi naman pwede yung ipa-ano yun.
0: Hindi, pero minsan yung ano nga, binibigyan nila
33: sa kanila na lang. Yung bili nila at registrado sa kanila.
0: Bigyan nyo na lang kami, ayaw nyo kami pabilihin.
33: Send ka na lang ng request ka, baka.
0: Hindi, nagkawa ako ng resolution, di ba? Meron daw silang... meron silang meeting at doon sa meeting na pagkasunduan, bawal daw ang barangay.
33: Bawal.
0: LGU lang daw.
33: LGU lang.
0: Ay, ano ba yung barangay? Ano ba LGU?
33: BLGU.
0: LGU din yun. Di ba?
33: Ay, baka ano lang. Oh. Kailangan siguro ipasuhin lang uli yung
0: kanila. Board member Paminta, sir. Good morning. Kasi siya, dinala ko doon sa provincial board din. Kumusta na? Wala diba? Pa sa board. Akala ko ba nagsundo na? Hindi kasi, tamo, nabagsakan, alas 5 ng madaling araw, nabagsakan yung bahay doon sa siksikan.
33: Oh.
0: Alam mo kung anong oras na punta ng CDRRMO?
33: Oh, anong oras na?
0: Alas 4 ng hapon. Ay kung mayroon kaming gamit.
33: Saglit lang.
0: Pagtawag ng alas 5, matik yun. Diba?
33: Oh, magpalakol tsaka itak lang.
0: Diba? Hindi, ang laki nun eh. Paano mo...
33: Palakol nga.
0: Paano gagamitin?
33: Kaya yung ano tawag dito, yung iyo akin.
0: Ganon. Yung ano ba sa akin, yung disaster response natin sa mga barangay, palakasin natin. Oo, ito yung nagiging hindrance ngayon.
33: Ito naman, magagamit naman ito sa
0: yung
33: ano.
0: Mga
33: rescue naman ito.
0: Ano naman eh, sa disaster, meron naman tayong disaster law, yung DRRM law, yung National DRRM law, na pwede naman talagang gumamit ng tsenso yung LGU. Sabi ni Board Member Maminta, wala lang daw tiwala yung PCSD sa barangay.
33: Ayun. Baka kasi.
0: Ginagamit sa kalukuhan.
33: Baka naman kasi may mga insidente na ganun.
0: Pero, dito ba sa bayan? Meron ka pa bang ipil dito na...
33: Tsaka hindi ka basa-basa makaka...
0: Hindi! Bago ka naman mag... Tsaka yun namang ano mo, disaster ano na yun. Yung mga biglang nabagsak. Bagsak na eh. Mag-aantay ka pa sa Oplan Linis, mag-aantay ka sa CDRRM mo. Ay, nasubukan ko yan eh. Sabi, sir, nakapila pa po kayo. Di ba?
33: Dahil sa dami ng mga nire-rescue,
0: dami.
33: Pila ka.
0: Ito nga, latest nga, alas 5 nangyari, alas 4 na respondihan.
33: Ay, kung mayroon pa palang naipit na individual doon,
0: Diba?
33: Na lang yun.
0: Ano na lang, diba? Naipit kung si Ate Dina, naipit kung si Ate Dina.
33: Ako.
0: Diba?
33: Kaya nga, doon sa ano, baka naman po maribisa.
0: Baka naman.
33: Maribisa lang. Wala bang?
0: May disaster law, yung meeting ninyo, may minutes doon na pagkasunduan ninyo, paglabag sa disaster law yun. Ano bang mananaig yung sabihin nyo may resolution kayo? Ano ba council resolution versus national law? Ano bang mananaig? Di ba national law?
33: National law.
0: National law, di ba?
33: Oo. Eh, baka nga sabi nga, baka pwedeng ano, baka man naman may exemption doon sa part na yun.
0: Meron na ngang batas na for disaster, pinapayagan.
33: Ayun naman diba?
0: Pa eh. Meron namang mga... Halimbawa, ba, yung barangay, sira ulo talaga yung barangay, ginamit sa ano, pwede mo naman kasuhan.
33: Kasuhan.
0: May mga batas din tayong ano doon.
33: Paprotekta.
0: Di ba na...
33: Para hindi maabuso.
0: Para hindi maabuso.
33: Baka naman, oh, Attorney Mata.
0: Hindi si Governor at Chairman, di ba ngayon?
33: Pwede siya, Attorney.
0: Oh, Governor, baka pwede nyo namang matingnan yung bagay na yan.
33: Okay, kung lalapag...
0: Nakita mo yung bagyo doon sa Norte, yung sa Kuyo.
33: Oh.
0: Ang tagal, di ba? Nagrenta pa yung LGU ng...
33: Chinso.
0: Chinso ng ano.
33: Oh, may permit pa yun.
0: Oo, oh, eh. Kaya nga, ang tagal.
33: Nako, baka naman po, baka pwedeng pag-aralan. Ha? Baka pwede naman pong ano...
0: Sundin lang yung batas ng disaster. Okay. Hindi ka maliligaw.
33: Sila yung mismong hindi sumusunod.
0: Kaya nga eh. Pero pagdating doon sa mga minahan, ina-approve yung mga chinso. Di ba? Bakit ito yung for disaster response naman?
33: Hindi pwedeng permit.
0: Hindi pwedeng aprobahan? Di ba?
33: Baka yun, naman yun. Po, oo.
0: Ngayon, ang gawin nyo kung ayaw nyo talaga, mag-deploy kayo ng mga tauhan ninyo sa mga barangay.
33: 24 hours?
0: Doon, di pag may disaster.
33: 24/7.
0: May dami daladalang chenso.
33: Naka-standby.
0: Naka-standby.
33: Para kumitawa.
0: Kaya nyo ba? 66 barangays ito.
33: Hindi lang 66, eh. Buong Palawan.
0: Oo, di ba? Yun nga eh. Yung sa atin kasi dito, buhay ng tao yung pinapangalagaan natin.
33: Buhay at ari-arian ng bawat palaway nyo.
0: Yun. Naintindihan ko naman yung species, eh. Pangalaga sa kalikasan.
33: Yun nga. Yung sinasabi nga ni...
0: Pero balansehin nyo naman. For disaster ito.
33: Ayun ang sinasabi ni board member, walang tiwala.
0: Yun, walang tiwala eh. Diba?
33: Yun lang ang problema.
0: Dito ba sa city, meron ka pa bang ipil na...
33: Puputulin?
0: Meron ka pa bang... Mag-i-illegal ka pa ba dito ng ano, hindi nakita ka dyan, hindi huli ka kagad. Diba? Yun ang ano dyan eh.
33: Case to case basis sana.
0: Sana, kaya nga. Oh. Yung taga Santa Lourdes, nabuhusan ng yung mainit na tubig yung sa balot niya, titinda ng balot. Doon sa rampa no, nabangga niya yung puno, madilim eh.
33: Tumba.
0: Tumba, talagang ano. Pasok talaga yung ano niya. Sabi ko kay Board Member Ryan Mamintay nung ano, hindi niya lang ako pinatawag nung hindi ko alam kung totoong hiniring niya yung resolution ko eh. Sabi ko, ipatawag mo ko, tadalahin ko yung witness ko eh. Na talagang dahil sa puno na yun na natumba,
33: nabangga niya yung
0: nabangga
33: puno.
0: Nabangga na eh. Kaya lang, hindi naman ako pinadalhan ng invitation.
33: Baka hindi pa nakasalang.
0: Sabi niya, naisalang niya na daw. Ewan ko lang kung totoo. Hindi ko naman na patunayan. Na board ha? Totoo ba? Naisalang mo o baka hindi? Pero nagtitiwala naman ako kay Board Member Maminta na isalang niya.
33: Yeah.
0: Hindi alam ko inimpita.
33: Ayun.
0: Tsaka yung gusto ko sana patunayan, magdadala sana ako ng witness.
33: Na nangyari yun?
0: Na nangyari. Na gano'n. Na nagkasabay kasi may natumbang mangga, tapos may natumbang ano, ino na yung mangga. Ay dumaan na yung ano doon, madilim. Yung magbabalot.
33: Iyan lang.
0: Ayun. Sana, gano'n. Sa disaster sana, dapat maintindihan nyo, mabuksan ninyo yung mga mata ninyo dyan sa PCSD.
33: May Vision X Plus kayo.
0: Ayun! Yung mga tulil ninyo dyan,
33: aray.
0: Tanggalin nyo muna para marinig nyo yung taong bayan.
33: Ito naman, baka naman po, PCSD. Kung naisalang na ito, baka naman po...
0: Sana pinuntahan nila yung dasal sa siksikan. Alas 5 nangyari, alas 4 pa nga
33: na hapon
0: na ano eh. Dapat pinuntahan nyo doon. Nakita nyo naman sa Facebook. Naglutang sa Facebook yun eh.
33: Kailangan nila ng official communication. Kailangan naman yun.
0: Gaya na, may bag yun na. Magsusulat ka pa ba doon na...
33: Ganun talaga yun.
0: Na nakando na nga eh.
33: Ganun talaga yun. Kailangan nila ng official communication para may official dispatch. Ilang naman yun.
0: Patay na yung tao. Mag-official ganun, ano ka pa.
33: Ganun pa rin talaga yun. Dadaan ka sa protocol nila.
0: Ay, Diyos ko talaga
33: ganun
0: yan.
33: Ganun lang yun.
0: Sana, pagdating sa mga minahan, pirma agad.
33: Ganun din yun. Protocol din yun.
0: Protocol din?
33: Oo.
0: Ay, talaga naman. Pag nag-request ang minahan ng chinso, request ano agad?
33: Aradayon.
0: Aradayon? Pero pag sa disaster, hindi nyo matulungan. Ay, Diyos ko.
33: Dugay. Dugay gayon.
0: Ribesehin nyo yung ano ninyo ha, merong batas. Nagsasabi, pwede ang LGU. Yung barangay ba, hindi LGU? ba?
33: BLGU lang.
0: BLGU pa rin.
33: May LGU pa rin.
0: LGU pa rin eh. Talaga naman eh. Saka kung may resolution kayo or napag-usapan lang sa meeting, ay baguhin niyo 'yon.
33: Oh, marami marami po mga hindi lang kayo, marami mga barangay sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan ng Palawan nagre-request diyan. So, yan din ang sagot nila.
0: Yung mga mapag-abusong barangay official, para saan ninyo?
33: Pwede naman kasuhin yun. Eh.
0: Pwede.
33: Yung mismong barangay, oh.
0: Mismo. Pagka lumabag ka dyan,
33: issues, alam mo, sabihin natin na nabigyan, na-issuehan kayo ng ano, registered sa PCSD.
0: Tapos, ginawa
33: nyo ginamit nyo sa
0: kakatarantaduhan. Kasuhan natin.
33: Hindi naman, hindi yun ang purpose.
0: Oh, hindi yun ang purpose. For disaster response.
33: Kung pang sarili, kaso ang abutin.
0: Oo. Katulad yan, meron kaming malaking ano doon, yung bure. Pinag-usapan namin sa meeting nila kapitan nung nakaraan. Oh. Anong gagawin natin dyan?
33: Ay, yung doon sa may malapit sa ano?
0: Oo, sa may...
33: Sa unahan nyo lang.
0: Sa unahan na barangay hall.
33: Oo.
0: Yung... Ay, pag bumagsak dito yun, abot pa nga pati barangay hall eh.
33: Nireklamo na yun, di ba?
0: Oo, kaya nga.
33: Nang isang citizen yun doon.
0: Oo. Ay, kami mismo nagreklamo eh. Oo.
33: Eh, ang bigat pa naman yun.
0: Wala eh. Tinawag na sa Oplang Linis.
33: Wala pa rin.
0: Wala pa din.
33: Nakalinya. Wala rin sinabing nakalinya.
0: Wala daw bumtak na ano.
33: Aakyat.
0: Aakyat, o, di ba? Ngayon,
33: hindi mo naman kasi pwedeng putulin yun ang buo.
0: Kaya nga. Ngayon, kaya ba ng PCSD yun?
33: Kaya nila yan.
0: Di ba? Yun ang ano, mag-antay pa ba tayo na yun ay bumagsak at may mabagsakan?
33: Kaya nila yan. Daan ka sa protocol, gawa ka ng ano, request sa kanila.
0: Talaga naman, no. Sana lang hindi sila dumaan sa siksikan at pagdating doon, bumagsak sa kanila yun. Sana lang hindi sila mabagsakan ng mga puno dyan sa siksikan.
33: Huwag din ganyan.
0: Huwag din. Kaya nga yung sana sa atin, magtulungan sa atin, palakasin natin siya sa response ng mga barangay.
3: Express balita sa umaga.
0: Samantala, na-high blood na tayo umaga pa eh.
33: Nag-high blood si
0: kaya, wala kasi. Tinuturing po ng magandang biyaya po ng mga residente ang mga isdang tamban na nakarating sa pangpang ng Barangay Bukana, El Nido, Palawan. Ito ang Biyernes ng Biyernes po. Kinumpirma po ni Kapitan Armal Viana na hindi lamang ito ang unang pagkakataon na nangyari sa kanilang lugar. Pinagkaguluhan muli ng mga residente ang pagkuha sa mga isdang tamban at pinasalabatan ng panibagong biyaya sa kabila ng masamang panahon ngayon ay mayroon silang pangulam.
4: Nakaraang gabi, sir, nang dumagsak yung isda na yan, ano, sir, halos lahat ng pumunta roon na nagsisipaw ng isda, wasing lahat yung balde yan sa kanila, sir, may gamang sa banyera.
33: Ba talaga naman?
4: Kanina, man, sir, yung nagtalo na yan, sir, marami rin yan, kung may ipo yan, baka mga dalawang banyera, mayroon yan, sir.
33: Ako naman, ang gandang biyaya talaga ito, sabi ko nga eh.
4: Natuwa nga ako kanilang maga, sir, kasi chinik ko rin yung tulay natin.
33: Mm-mm.
4: Medyo malayo-layo kasi yung bahay ko, sir, sa may tulay dito kasi ako sa proper eh.
33: Okay.
4: Malapit ng barangay hall.
33: Proper pala kayo.
4: Ako po. Ano yun, sir, natuwa ako kanina kasi may naglalambat, may nagsigpaw. Tapos yun na, nagtaluna na yung isda doon sa pangpang. Ayun, pinandambot na lang ng mga tao.
33: Kaya nga.
4: Hirap-hirap.
0: Yan po ang tinig ni Kapitan Armand Viera ng Barangay Bukana. Yan ang balita atin sa Yuna Vision Express. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng iyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin A at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision Express ay mabibili sa lahat ng mga butika ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Magandang biyaya ito. Sarap kilawin nun.
33: Oy, sariwa. Kaya mo lang.
0: Sariwa. Kilawin mo lang yun eh.
33: Tamban. Ang sarap mo kinilaw, no?
0: Sarap mo.
33: Hindi naman daw ito ang unang pagkakataon. Pero kasi diba, pag mga ganyan, may mga ganyang nangyayari, iba, iniisip nila may masamang pangitan.
0: Kaya ka. Hindi kasi may masamang panahon talaga yun.
33: Masamang panahon.
0: O kaya tumabi yung mga isda.
33: Kasi pag high tide, pumapasok pala.
0: Pag high tide.
33: Ay, pa-low tide na yung time na yun. At meron palang nagsisigpaw doon.
0: Ayun.
33: Kaya siguro umiiwas sa sigpaw, tumalon
0: doon.
33: Ay, problema doon sa gilid. Pero swerte ha, nung mga residente doon. Libre ulam!
0: Libre! Sarap doon. Sariwa-sariwa.
33: Sabi ni Kap, mga halos dalawang banyera ro kung ipunin lahat yun.
0: Ay, sarap doon
33: diba?
0: Ha?
33: Iba, pwede nilang gawing tuyo.
0: Yun! Kaya pinirito. Sarap na. Kagabi, nag-ano nga ako eh, yung tuyo na tamban. Nag-prito ko. Namiss ko yung tamban eh.
33: Yun, yung mga ganun.
0: Yun ang inulam ko. Pinarte ko doon sa kamote. Sarap.
33: Talbos ang kamote?
0: Hindi, yung yung kabuting baging.
33: Ah, okay. Diet yan.
0: Diet. Diet yan. Hindi nagkanin eh.
33: Diet yan.
0: Diet eh, diet. Hindi mo na tayo nagkanin kagabi. Pero yung tamba na tuyo, sarap to.
33: Eh, yan po, yung mga ganyan pong pangyayari. Kasi yung iba, iniisip, mayroon masamang pangitain, may masamang sing... Oh, wala po.
0: Normal lang pala na puwapasok yun doon.
33: Normal lang talaga. Eh, sabi nga ni Kap, hindi yan ang unang pagkakataon. May mga ilang beses na rin daw. Nataon lang, siyempre, dala ng, siyempre, malakas ang agos siguro.
0: Kaya ka.
33: Napadpadoon. At saka baka yung kanilang mga pagkain nandun sa may bukana. Ibig sabihin, mayaman pa yung...
0: Yung may mga...
33: Biodiversity nung ilog na yun.
0: Kaya nga. So, walang mga basura pa.
33: Wala. Dapat pangalagaan pala yun.
0: Oo, yun pala. Doon pala. Pwede ka pala doon mangawil-ngawil
33: lang. Kamila lang.
0: Kaya manimbog ka doon eh.
33: Tama doon pala doon sa footbridge nila. Pwede ka mag-ano doon. Fishing.
0: Parang dyan sa...
33: Bukana.
0: Oo, dyan.
33: Sa tulay.
0: Noong kahapon, ang dami eh.
33: Ang dami rin ang
0: ganoon. Ang dami. Pagdaan ko kahapon, nung pawin ako dito.
33: Ano pa yung mga nahuli? Hindi pa kasi nakikita.
0: Hindi, marami doong mga ano din. Mga gat. Ah? Yo, meron doon. Maraming nahuhuli doon.
33: Wala pa kasi tayong pang ano eh.
0: No, kaya nga kung nga rin, yung ano lang.
33: Yung dati kasi, purun-purun lang.
0: Purun-purun lang. Dati, meron din doon, nag-ano lang ha?
33: Purun-purun lang.
0: Purun-purun lang.
33: Ayun, kasi pasikatan ng mga, ano lang, yung mga fishing line nila. Waterlaga naman.
0: Kaya nga.
33: Sige, katrapang rin, may fishing line ka, diba? May pangawil ka, diba?
0: Fishing rod?
33: Oh, fishing rod. Meron yan siya. Misan, ano, doon tayo sa Bukana.
0: Yung doon sa tulay ng Iwahig.
33: Oo, sa Bukana, Iwahig, hindi Bukana, El Nido.
0: Oo.
33: Biyahe pa lang, patay na tayo niya.
0: Lago, tumangawil ka lang doon eh.
33: Ay, nako, kaya ako, mga kabay, mga katropa, ito pong mga gandong PIA, kanta sabihin natin, may sama ng panahon. Dapat para natin ipagpasalamat, ha? O, yung pong mga pangitay-pangitay na mga lumang ano na po yan, sabi nga ng mga matatanda, ha?
0: Ano yan, yung mga paniniwala, lumang paniniwala.
33: Lumang paniniwala. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa iba pang balitang lokal pa rin, o ito naman, Puerto Princesa City Water District, meron pong pabuya daw po sa makapagtuturo. Samaring yung pong mga suspect sa pagnanakaw ng mga water meter.
0: Ba ito? Yung wire ng mga...
33: After ng wire ng mga city street lights.
0: Mga petro na naman ng...
33: Ng tubig na naman. Ito naman po ay base po sa sinabi o sa panayam po ng XFMK JB Wunich, ang tagapagsalita po ng PPCWD. Naitala rin kasi ang insidente dito po sa Barangay San Jose, particular sa Kasoy Street, Tambis Road, at kay Meto Street, na nagdulot nga po ng pagkawala ng supply ng tubig at abala sa operasyon ng Water District. Nakipag-ugnayan na rin po ang PPCWD sa barangay upang paigtingin pa ang mobile patrol at hinihikayat ang publiko na agad na iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa mga otoridad.
39: Dahil may mga ganitong insidente po tayong natatanggap, lalo na po sa panahon ngayon na kung saan nagiging maayos at maganda po yung ating dahil ng tubig.

0: Esa no sila nito. Ito yung bibigyan nila ng pabuya kung sino daw po yung...
1: May tanso ba yun?
0: Bakal daw eh. Bakal sabi ni Sir JP. Oh, bakal
1: hindi tanso.
0: Walang tanso.
1: Sabagay, binibili rin kasi ng mga junk shop yun eh.
0: Mabigat kayo yung metro.
1: Kaya.
0: Mga kabayan, mga katropa. Well, anyway, sige
1: ako. Makikita mo yan sa mga junk shop.
0: Sabi ko nga, nakipag-ugnayan ba sila sa mga junk shop? Gagawin daw nila na makipag-ugnayan sa mga junk shop na maaaring doon mapagbenta. Mm. At saka tinanong ko rin kay Sir JB kung ito bang mga ninakaw na metro na pwedeng magamit uli o ibenta sa mga... Siyempre, iba gusto magpalagay ng linya ng tubig, di ba? Pwede bang ibenta doon at hindi ba matitrace ito doon sa kanilang record? Yun daw ang kanyang aalamin. Kasi may mga serial number yan.
1: Oo, meron yan, meron yan. Matitrace yan. Sa junk shop lang yan.
0: Hindi, alam mo, ibenta doon sa ano, alam mo, binenta ko sa
1: kapitbahay lang.
0: Kapitbahay lang, gagamitin ng kapitbahay. Siyempre, titingnan ng mga taga-water district, diba, bago na nakikabit yan.
1: Depende sa magkakabit yun, depende sa kung papalag pa. Depende.
0: Siyempre, baka maglabas din ng
1: alam mo, kasi ang pupunta doon, ikaw, plumber. Ikaw, may mga plumber na ano eh, na hindi regular.
0: Mga on-call lang.
1: Buti sana ko yung plumber mo, si Sir Kuya Rinyo, dyan sa Los Biminda.
0: Yan lang.
1: Na pinakisuyuan ko kahapon na plumbing doon sa bahay. Diba? Ay, good morning dyan sa same bantay doon sa Santa Lucia Water District.
0: Water District.
1: Hindi off niya kahapon kasi kuya, magaling. Magaling na plumber yun ha. So, kung mga matitinong plumber,
0: okay lang.
1: Katulad ni Kuya Rinyo,
0: matitrace,
1: pero kung yung hindi,
0: on-call lang.
1: Yung, ano
0: pero
1: lang.
0: Alam mo, di ba, sila dapat na naglalagay niyan?
1: Pero silang mga, misal, kailang iba on the job.
0: Kontrata lang.
1: Yung iba on the job. Sabi ni Kuya, tinanong ko kahapon yung iba daw nilang mga plumber.
0: Okay.
1: Siya regular
0: Sige! Doon sa mga biglaang nawalan dali ng tubig sa inyong mga gripo, check nyo agad yung mga water meter nyo sa labas.
1: Ayun, ha?
0: Baka nawala.
1: Yung water meter, secure pala yung water meter dyan sa Talipapa.
0: Bakit?
1: Ha? Doon na mismo sa tindahan. Doon na sa sisikan. Sa doon, sabi ko sa doon sa mayari, bakit yun naman pinasok dyan? Paano yung mga kababayan natin? Sir, kasi nangungpahan lang kami dito. Yung may-ari po niyan, sundalo, takot-tako. Matapong daw yung sundalo, taga-Erawan eh.
0: Ayun lang.
1: Sabi ko kayo,
0: at least safe doon. Hindi mananakaw yun.
1: Reklamo nga yung mga kababayan natin doon. Kaya sinabi na natin kay Kapitan, pinakita ko kay Kapitan, Kap, nag-ikot kami nakaraan, di ba?
0: Hindi nila
1: sabi ko, Kap, ito Kap po, nag-reklamo yung kababayan natin.
0: Hindi ko pwedeng ganunin lang.
1: Takot yung nangungupahan, takot yung may-ari daw ng...
0: tindahan.
1: Ng, ano niya, pwisto niya.
0: Ano ba yung tindahan?
1: No, Talipapa, doon sa may gilid ng highway. Sundalo daw yun, matapang daw eh. Taga-Erawan daw na sundalo, matapang. Hindi ko pa nga nakakaharap eh.
0: Hindi kaharapin na.
1: Bayan,
0: pwede mo ipatawag yun.
1: Bayan, pagpunta ko doon, wala doon. Sa Erawan daw. Sir, takot-tako dyan. Sundalo yan eh.
0: Mapagpapait
1: naman yan mga sundalo.
0: Mabait naman yan. Matatakot kayo.
1: Bayan, takot doon. Matapang daw yung sundalo na yun eh. Wala pa nga ipapakita sa barangay eh. Sino ka man ha? Hindi, kawawa kasi yung mga tao, yung lahat ng water meter doon, nandoon na sa sinakop nyo na kasi pati kalsada.
0: Hindi nila makontrol yung ano.
1: Hindi. Ayan, sabi ng DILG, dapat DPWH daw ang mag-ano, hindi rin yun sa barangay.
0: Kasi highway.
1: Highway. Wala kami magawa. Ayan ang sabi ng DILG.
0: Si DPWH.
1: DPWH ang mag-ano. Lahat ng mga nakaharang sa kalsada, doon sa may bahagi ng Talipapa, DPWH daw.
0: Kasi highway.
1: Highway. Okay. Hanggang ano lang daw kami, pakiusap.
0: Pakiusap. Pag hindi madaan sa pakiusap,
1: DPWH. Wala. Yung mga lahat ng nakaharap sa highway, dapat daw yan, DPWH. Hindi daw yan sa... Kami sa barangay road lang daw. Kami.
0: Barangay road lang. Malinaw naman yun.
1: Malinaw
0: kasi
1: national
0: highway naman yun.
1: Kaya na, siyempre tayo yung inaaway ng mga tao. Kagawad, yung metro namin nandun sa Talipapa niya.
0: Report kayo sa DPWH.
1: Nagsulat na ito. Nagsulat na yung barangay sa DPWH.
0: Sige, nako. Sa ating pong mga balita. Ito muna lang si Katropang Sunshine Morano. Ito, panibagong social media threat sa paaralan sa corona. Abay, iniimbestigahan na po ng ating pong mga otoridad. Ito, medyo pangalawa na raw ata itong insidente nito.
1: Naku, talaga naman.
0: Alamin mo natin sa balita ni Katropang Sunshine Morano. Live report.
2: Isang nakababahalang post sa social media ang kasalukuyang iniimbestigahan ng mga otoridad matapos itong maglaman ng tahas ang pagbabanta laban sa isang paaralan.

0: sa bayan ng Coron, Palawan. Batay sa kumakalat na post online, binanggit ang naturang post ang Claudio Sandoval Elementary School at partikular na tinukoy ang mag-aaral ng grade 1 bilang target. Sa naturang mensahe, nagbanta ang nagpost ang posibleng marahas na insidente bago ang nalalapit na piyesta, bagay na agad na nagdulot ng matinding pag-aalala sa mga magulang, guro at residente ng komunidad. Dahil dito, mabilis na kumalat ang post sa social media at naging usap-usapan sa iba't ibang barangay sa bayan. Ayon sa impormasyon na nakalap, nagsasagawa na ng imbestigasyon ang kapulisan upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng taong nasa likod ng post na may pangalang Mike Santos. Kasabay nito, pinapaigting na rin ang pagbabantay sa nasabing paaralan at sa iba pang mga pampublikong lugar bilang bahagi ng mga hakbang pangsiguridad. Nananawagan naman ang mga otoridad sa publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at agad na ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad o karagdagang banta upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ng buong komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng numero unong pantanggal lamig sa katawan at pangmasay sa gabi. Ito ang Santon Plus Oil para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa bayan ng Coron, Palawan, Sunshine Morano, XFM News. Express,
1: balita sa umaga. Maraming salamat, katropang Sunshine. Ito, pangalawa na ito eh. Ay, una, diba, na imbestigahan na.
2: Yeah,
1: ito, panibago na naman. Pero, sabi nga natin, mga kabay, mga katropa, hindi lang sure kasi, ano, parang dami account din ito eh. Oo, walang profile pic, pero may pangalan. Mike Santos. Oh, ba talaga
2: naman.
1: Kapangalan mo pala.
2: Ah, pangalan ko pa, ha?
1: Pero, mga kabayan, mga katropa, yung ganito pong mga mensahe, sabi nga ng ating mga otoridad, hindi po ito, ano, hindi po ito maganda. Sabihin natin kung biro man ito.
2: Huwag na lang tayong ganyan.
1: Okay, kasi may binabanggit na, ano, yung binabanggit na section, grade at section. Doon sa mensahe na yan, mga kabayan, mga katropa. Well, anyway, ayan po, antabayanan po ninyo ha, sa programang Bulsay. Talakayan po ni katropang Gerald Galician. Samantala, okay, 3 minuto na lang bago po ang ikapito ng umaga ngayon pong araw na Linggo.
2: West Philippines Victory Day ngayon. Congratulations, ha.
1: Wala ko doon sa PGP na lang.
2: Ayun. Oh. May parada dito sa San Miguel, papunta doon. Eh.
1: Mga katropa, hindi na pong narinig ang balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
2: Mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasabay na po napapakinggan sa lahat ng real station sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan naman ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live na napapanood sa 104.7 na XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
2: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat po mga kababayan at magandang umaga na
2: Pilipinas! Express, balita sa umaga.
3: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer.
9: Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
16: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
17: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
18: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Tara, kape tayo!
24: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
27: XFM.
28: XFM.
29: Sister Pain.
30: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
31: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
32: If symptoms persist, call your doctor.
33: Sa mga butika.
34: Santon Gold. Coffee Mix.
35: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
34: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
34: Supple Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
34: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
35: Santon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
35: Santon Plus Herbal Oil.
20: Isang pahid lang sa puso.
35: Desminoria.
20: No more.
35: Santon Plus Herbal Oil.
25: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
26: Coffee break na naman.
25: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
9: So far,
8: hindi ako nagkasakit this year.
9: Thank God.
8: Thanks to Sansom Vitamin C.
9: Kasi Sansom
10: Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag Sansom Plus
12: Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Sansom Plus Herbal Oil.
15: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
18: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
22: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
28: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
26: Vision X Plus Softgel Capsule.
28: Vision X Plus Softgel Capsule.
26: Mabibili sa mga butika.
29: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
32: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
33: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
36: Premium D3.
37: Makatutulong sa kalusugan
38: na may VCO
39: at moringa.
40: Mabibili sa mga butika.
41: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
42: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
43: Santon Plus Gold.
44: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
45: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
46: Santon Plus Coffee.

0: XFM Time 7:14 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
0: Magandang umaga! Good morning sa inyong lahat mga kababayan. Linggo ho ngayon. Linggo Sunday. Simba ho ng maga. July 12, 2026. Sa atin na mga kababayan na una ang gagawin ay pagsisimba sa araw ho ng linggo. Ingat po kayo. Yung iba naman ay pahinga. Yung iba naman ay trabaho pa rin. Ano man ang ginagawa sa mga oras na ito, ngayong pong araw ng linggo, ingat ho kayo. Magandang umaga ho sa inyong lahat at welcome po sa palatuntunang Bullseye. 7 hanggang alas 9 ho ng umaga, Bullseye. Dito ho sa XFM Balawan. Uy, salamat sa mga followers ha. Kung hindi pa ho kayo nakafollow, pakifollow naman. Ang bilis ng pagtaas, 281,000 followers na ho ang XFM Palawan. Tayo ito na mga taga-Palawan, taga-Puerto Princesa, nasa 281,000 followers na ho tayo. Biruin mo, nasa baba. Oo, pinaka-baby, pero ang bilis na umangat. Baka hindi ka pa nakafollow. Pwede mo rin bang i-follow? Ito pong XFM Palawan page. Puntahan nyo lang ha. Type nyo lang XFM Palawan. Tapos, click nyo lang yung pong bottom na followers or following. Ha? Yung follow na makikita niyo, click nyo lang po yun para maging followers din po kayo ng XFM Palawan. Mga nasa palengke ho, magandang umaga sa inyo. Yung iba kasi pang isang lingguhan talaga na pupunta sa palengke. Kasi busy ng weekdays. Kaya linggo, i-stack talaga yan ng mga karne, isda, gulay, daing. Sa buong isang linggo, ginagawa yan pagka araw ng weekend, Sabado at Linggo. Kaya maraming tao ngayon sa palengke. Yung iba sa talipa pare. Magandang umaga sa inyo. Live tayo sa page ng XFM Palawan. Comment lang ho kayo sa live natin para mabati natin kayo. Sabay habang tayo po ay nagpo-programa. Sugod bahay, meron ho ngayon. Maganda na ang panahon at okay na rin po si manager na talagang ilang araw rin po nasa ospital. Ngayon magaling na nakalabas na po ng ospital. Balik trabaho na po yung ating station manager. Ngayon ay umiikot na ngayon at naghahanap na ng mga bahay na mayroong dumadagong-dong, mayroong malakas na radyo na nakikinig po sa XFM sa mga oras na ito. Bagyo nakalabas na ako. Batalaga naman. O baka nakalabas, pero nakalabas dito eh. Sabi, bagyo nakalabas na ako. Dayin mo nga ya, sabi po yan ni Robert Enriquez. Yan, morning ha, Robert Enriquez. SD na po, Sheldon na po, morning, katropang kagawa Gerald, good morning. Kay Raquel Parangi, good morning, dyan sa Nara. Gandang umaga. Thank you kagad yung mga nagla-live sa atin, nakalabas na rin po ba ang bagyo? Nakalabas na rin po ba ang bagyong si Inday? Opo, kahapon pa po. Sabado, mga alas dos. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong Bagyong Inday. Pero sa atin sa Palawan, hindi naman yun ang tinitignan natin eh. Kasi yun po ay nasa taas, nasa Northern Luzon. Ang talagang nagpapaulan sa atin at nagpapasama ng panahon, ito hong hanging habagat. Epekto ho ng habagat. Kita mo, di ba? Tuloy-tuloy yung pong pag-ulan. Yan talaga yung naka-apekto dito sa atin sa lalawigan ng Palawan. Diba, Gerald Philip Paalan, Sherdan at gandang araw mga katropa at kagawa, Gerald Gale. At bigyan ko lang kayo ng update. Tapos po na manalasa ito pong bagyo.
2: Bullseye.
0: Inday, yung record, ito.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Sige, tapos puntahan natin yung pungsugod bahay, oh. Abang ho kayo kung nasaan, malaman natin mamaya ng konti yan, ha?
2: Bullseye. Bullseye.
0: Abangan ninyo dahil mamaya tatawag na ho si manager. Baka nandiyan na yan sa bahay ninyo, ha? Abangan ninyo yung pinto ninyo, mayroon pong kakatok. Kung kayo po ay nakikinig ngayon ng XFM Palawan at kung malakas, ha? Yung bang mapapakinggan sa daan. Eh kasi umiikot eh, naglalakad ngayon si manager. Dala yung malaking bag ng punong-puno ng regalo. Mamimigay ho yan ng cash. Mamimigay po yan ng kung ano man ang papwede at munting regalo para sa inyo. Dala yan, bit-bit yan, nasa loob yan ng bag. Lalakad na ho ngayon si manager. Naghahanap ngayon ng mga bahay na malakas. Yung pong XFM Palawan. Sabi dito, sir, malapit lang ako sa inyo. Lagan Road lang kami. Ba, malapit nga. Sabi ni Robilin Cebuano. Muna po kagawa, Gerald Galis. Listening po sa radyo. Salamat, Vicente Paalan. Hello ka, Gerald. Pabati naman ng happy birthday sa sarili ko. Kahapon talaga naman. Happy birthday. Hindi mo pala kahapon na mayroon pa bang natirang pansit dyan? Happy birthday, Kai Bobby Balami. RJ Oo Ompe Jan, good morning po ka Gerald. Pasyal na naman dito po sa Barangay Rio Tuba, Batarasa. Yan ha, morning. Lenny Crown, good morning din. Uy, daming mga nag-comment. Pa-share naman o, ng live natin ha. Tapos pa-follow naman yung pong page ng XFM Palawan. Update lang muna mga katropa. Sa nagdaang bagyong Super Inday, ang pinakahuling record ito ho, nasa 17 ho. 17. Ito muna, update lang muna natin Renz. Nasa, tapos pakitawagan na rin yung na-hit and run dyan sa Barangay Siksikan, yung number ng kagawad, ay ng tanod. Tapos i-blur lang natin, grabe kawawa naman. Talagang buhos yung bun, buhos talaga yung dugo sa kalsada eh. Oh, may video dito, i-blur lang namin na kasi para hindi tayo maano kay Meta. Sa gabi, oh, nangyari yung aksidente, meron pang inahanap na sasakyan. Nasa 17 katao po ang nasawi, habang mahigit kalahating milyong katao po ang naapektuhan ng bagyong Inday. 17 ho ang namatay dito ho sa pananalasa ng bagyong Inday. Tapos, dabi, daan-daang libo, kalahating milyon nga raw eh, yung pong apektado ng bagyong Inday. Ito po ay base sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Kung saan ang 17 mga naitalang biktima po ay nasawi dahil po sa pagkakalunod at landslide. Oh, 17 po. Grabe no. 17 na tao yung pumatay. Yan po ay dahil sa landslide. Diba, meron po mga natabunan. Tapos meron din po mga nalunod. Ang 10 sa mga nasawi ay mula po sa Malapatan sa Sarangani, habang ang 5 ay mula po sa Calanogas sa Lanao del Sur. Panay Mindanao pala ito yung mga namatay. Oh. Yung ano ha, yung pong 10 sa Malapatan Sarangani, 5 sa Calanogas sa Lanao del Sur, tapos 2 naman po ay mula sa Bukidnon. So lahat ng mga namatay, 17. Merong 9 na katao po ang nawawala, kung saan 6 dito ay mula ho sa Calanogas. At 3 naman ay mula naman sa Malapatan. Aro, ito po mga nawawala, 9 pa. 9 pa po yung nawawala. Pinaka-updated na ho ito ha, na record. Aabot naman sa 112,500 po na pamilya yung pong naapektuhan ng bagyo. Yung kanina na binabanggit natin na halos kalahating milyon yung po yung individual, pero ito po yung pamilya. 112,500 na pamilya sa buong bansa yung pong naapektuhan ito pong bagyong Inday. At nakapagbigay na rin po ang gobyerno ng nasa 16.41 million pesos na halaga ng tulong para sa mga naapektuhang mga residente. Ito na yung mga relief goods, ito na yung mga pangunahing pangangailangan habang nasa evacuation center at doon po sa mga naapektuhan ng lubos. Nasa 16.41 million pesos na ang naibigay daw ng pamahalaan doon sa mga residente. Magugunita pong tuluyan na hong nakalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Inday nito pong araw ng Sabado kahapon. At nakakalungkot lang dahil nga naman mayroong pong namatay 17. Kita ninyo sa mapa, yung pinapakita natin ngayon, 'di ba? Maulap. Ito yan na ngayong araw, maulap yung pumbahagi ng lalawigan ng Palawan. Paakyat po yan ng Luzon. Bullseye. Hindi na ho bagyo yan. Hanging habagat yan, may dalawang ulan. Bullseye. Uulanin pa rin tayo. Opo, uulanin pa rin tayo. Bullseye. Kaya ingat pa rin sa ating mga kababayan. Tapos mayroon pang nakaumang, wala pa sa Philippine Area of Responsibility, ito pong low pressure area. Bullseye. Bullseye. Kaya ho, manatili ho tayong maging alisto sa mga susunod na araw kahit natapos na o wala na itong bagyong Super Inday. Bullseye! Bullseye! Okay? Sige. 7:25, dyan ha. Bullseye! Bullseye! Malungkot pa rin ito na balita dahil meron pong na-aksidente. Bullseye! Bullseye! Email Fred Umapas Pailon, salamat sa pag-highlights. Bullseye! Bullseye! Noreen Shai Gabinete, Dasilio, good morning po. Kagawa Gerald Gales, always po na nakikinig ng Bullseye! Bullseye! Bullseye! Salamat sa inyo. Okay. Meron tayong makakausap, tanod po ng Barangay Siksikan. Meron po kasing na-aksidente kagabi. Kagabi ba ito? Tatanungin natin ha. Pero malalay. Malalay yung tama nung pumbiktima. Bullseye! Bullseye! Video ni Kagawad Mark. Ito pong hihiramin natin para maipakita sa inyo. Kaya lang, maselan talaga yung video. Maselan po ito. Sobra yung pong video. Ibe-blur na lang po muna namin, ha? Tapos, kasi, malala. Grabe yung tama talaga. Bullseye! Bullseye! Kung wag na lang muna siguro ninyo panoorin, ha? Kung alanganin. Pero, play muna namin, okay? Ito ho yung video habang kausap natin. Sige nga, yung video pakita natin muna. Galing po ito kay Kagawad Mark Ilio. Yung video, sige, pakita natin. Bullseye! Bullseye! Ayan o. Ayan o, aroy, walang mali, nakahiga na talaga. Tapos yung kulay itim, yan po yung dugo. Bullseye! Bullseye! Nagkala talaga. Yung dugo, wala na hong mali, nakahiga. Ang tama kasi ulo eh. Bullseye! Ayan o, tignan niyo po sa mga nanonood ngayon. Hindi lang talaga maano, pero dito sa hawak kong video, grabe yung tama. Bullseye! Bullseye! Opo, oo. Sige, yung tanod, kausapin natin. Hello po, magandang umaga.
3: Hello, sir. Magandang umaga po.
0: Oo, morning po. Tanod po, sir, no? Barangay Siksikan.
3: Opo, sir.
0: Ano pong pangalan, sir?
3: Emil Cabigin po.
0: Emil Cabigin. Mil, ito kuha ni Kagawa dito, ni Mark Ilio.
3: Opo.
0: Yung video. Tapos dito po, kayo na rin po ba ito? Yung pong may umaalalay dito po sa biktima?
3: Opo, nag-assessment sa traffic noong time na yun, sir.
0: Okay, sige. Kailan po ito nangyari?
3: Kagabi, sir. July 11.
0: Mm-hmm. Ano oras po?
3: Alas 10. Dumating kami.
0: Mm-hmm.
3: Alas 10. 18 ng gabi.
0: Okay, 10:18 ng gabi. Ano po itong aksidente na ito? Banggaan o nabangga?
3: Nabangga o sir, siya ng shuttle van daw eh.
0: Okay, van ang nakabangga dito po sa biktima na ano pong pangalan?
3: Yung biktima si Ariel Buena.
0: Ariel Buena. Taga saan po ito?
3: 49 years old to, sir. Sa Purok Manga, sir. Dito lang rin sa may likod ng ng Royal Gas Station.
0: Residente rin po ng Barangay Siksikan.
3: Opo.
0: Ang pangalan niya po uli ay?
3: Ariel Buena.
0: Ariel Buena. Ariel Buena. 45 years old. Tama?
3: 49 po.
0: 49 years old. Meron bang nakapagkwento sa inyo kung paano po nangyari aksidente?
3: Bali sir, galing siya sa Royal Gas Station, papatawid siya sa kapilang kalsada.
0: Okay. Royal Bus Station?
3: gasoline station.
0: Ah, okay, Royal Gas Station. Sige, tapos?
3: Sabi nila, sir, patawid daw sa kabilang kalsada. Oh, yun ang sinabangga.
0: Oh, nung patawid na siya, may dumating na van. Saan galing ito? Sa bayan?
3: Opo, sa bayan po, sa bayan.
0: Okay, pabiyahe na, pasur.
3: Siguro po, opo.
0: Ano kayang buwan yan? Private o ano? Namamasada?
3: Mabilis daw kasi, sir, yung pangyayari, sir. Ang basang alam lang daw nila, nabangga ng puting van.
0: Puting van, oo. Oh. Saan kaya siya parte ng van? Sa malapit sa harap ng driver o dito sa gawing kanan? Nabangga?
3: Opo, sir, malapit daw sa driver siya kasi may natirang ano doon, sir, mga basag na mga ilaw.
0: Okay. Oh. Pagbangga, hindi na huminto yung van.
3: Wala na, sir, dire-diretso na kaagad kung sabi ng mga tao doon.
0: Grabe, no, itinran, binaliwala niya lang yung nabangga niya.
3: Opo.
0: Pero alam niya 'yun na meron siyang nabangga.
3: Ay, siguro, sir. Alam niya, sir, kasi malapit talaga eh kasi ano yung ulo niya eh. Malaki ang sugat.
0: Malaki ang sugat. Ulo lang ba yung tama dito po sa biktima?
3: May mga gasgas pa rin sa ibang katawan, sir.
0: Meron, no? Pero wala siyang malay nung pong pagdating ninyo?
3: Wala na, sir, eh. Wala siyang malay.
0: Wala na, no? Ano na po ito, no? Wala na siya? Wala na?
3: Opo, namatay na po siya.
0: Dead on the spot po ba? O dead on arrival?
3: Wala kami na sabing, basta ang alam namin, taab din siya nila, tapos Tumawag
0: kami na wala na siyang buhay. Okay. Oh. Pero dito nung nakita ninyo, talagang wala nang malay, ano? Ulo kasi yung tama?
3: Opo. Saka maraming dugo na wala, sir. Malas pa kasada.
0: Kaya nga, sana po makita talaga itong driver na ito, no?
3: Opo, sana po.
0: Wala bang nakakita ng plate number?
3: Wala, sir. Nagtanong-tanong rin kami doon. Medyo madilim yung area.
0: Aroy, medyo madilim yung area.
3: Opo.
0: Okay, sige. Tapos, CCTV, baka meron?
3: Sana nga, sir, meron po. Na rin po yung PNP nun?
0: Oo, nag-imbestiga na rin.
3: Opo, kundiyan din yung PNP kagabi.
0: Sige, sana meron makuha ng CCTV tapos doon makita yung plate number para magkaroon ng lead itong imbestigasyon ng matukoy kung sino yung driver, di ba?
3: Opo.
0: Di man lang naawa, di niya alam nakapatay na siya ng tao. Sana makonsensya at lumabas.
3: Opo, sana nga, nare-rejato ngayon. Sana makonsensya siya.
0: May taong nawala o, merong namatay, di natin alam kung ano yung nangyari talaga nung nagkaroon ng aksidente, pero sana labas siya, panagutan niya ito.
3: Kaya nga po eh.
0: Okay, sige. May balita ka kung saan po itong biktima o sa bahay niya rin ba ibuburol? O
3: wala pa po kaming balita, sir, eh. Kung saan po ibuburol.
0: Okay. Sige, sir, baka bumalik sa inyo yung PNP at magbigay ng update kung sakali man, halimbawa mabigyan ng CCTV, pati yung pamilya, pwede rin po kayo lumapit dito sa amin kay Kagawad Mike Scotte para po makatulong sa pamamagitan ng pag-playman lang at makilala ng ating mga kababayan itong sasakyan.
3: Sige po, sir.
0: Neil, thank you, ha. Salamat.
3: Sige po, salamat po. Magandang umaga.
0: Si Emil Kabigin, yung pong tanod na rumesponde. At yung pong pag-responde nila ito, doon nila naabutan ayun, hinawakan pa nila, pinupulsahan nila.
2: Bullseye!
0: Yung hero dito na rin, di ba? Sila na rin yung kumuha.
2: Bullseye!
0: Meron pong aksidente na nangyari kagabi, 10:18 po ito ng gabi.
2: Bullseye!
0: Habang papatawid na sana itong si Ariel Buena, 49 years old, na residente rin po dyan sa Porokmangga, sa ako po ng barangay Siksikan.
2: Bullseye!
0: Merong gas station, di ba? Papatawid siya. Nung papatawid na po ito, saka naman meron pong mabilis na van na dumating galing po ng bayan, papunta na ho ng sur.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang sabi ho ng mga nakakita, white van. Pero hindi pa natin alam kung ito ay private o kung ito ay namamasada.
2: Bullseye!
0: Brad, kung ikaw man yung driver, nakapatay ka po ng tao kagabi.
2: Bullseye!
0: Baka makonsensya ka sa ginawa mo kung hindi mo mang ginusto.
2: Bullseye!
0: Nais kong ipaalam sa'yo, wala na yung nabangga mo, patay na.
2: Bullseye!
0: Hinahanap ka ngayon ng mga pulis, nag-iimbestiga, naghahanap mo na ngayon ng CCTV footage.
2: Bullseye!
0: Baka sakaling makilala, ganito na lang, kung halimbawa wala pag CCTV, check ninyo kung alam ninyo na meron kayong kakilala kapitbahay na meron pong van. Puti. Tapos kung makikita nyo ngayon na merong gasgas o basag yung salamin, headlight. Kung basag yung harapang bahagi po ng white van na yan, ito sa mga oras na ito, pakireport nyo na lang. Hindi naman po kayo makikilala kung sino man yung nag-report. Tulong na lang po dito sa pamilya ng namatayan. Merong, ha? Bumper? Likod? Oh, yung sa bumper. Yung sa bumper. Baka pang ano to, pang pasada ito kasi may bumper eh. Diba? Kasi kadalasan sa private, wala ng bumper. Yung nilalagyan ng bumper, yung talagang namamasada, napapansin natin. Pero depende ha. Depende oh. Pero may damage po yung bumper ng harapan ng van.
1: Sa pool na sa pool, sa bawat komentaryo.
0: Baka kilala ninyo o baka nakita nyo o meron kayong impormasyon na makakatulong sa investigasyon nang matukoy kung sino po yung driver. Ha? Tignan ninyo sa paligid ninyo kung merong van. Kahit na pamilya ho ninyo. Matatanggap nyo ba na nakapatay yung driver, yung pamilya ninyo? Ha? Merong pamilya ngayon na umiiyak. Naghahanap ng hustisya dito po sa nangyaring aksidente. Ah, kung hindi mo masinadya, pwede mo namang ipaliwanag. Diba? Kung sa tingin mo, ikaw yung tama, mali itong namatay, lumabas ka.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Wala ng buhay. Dito pa lang sa video, makikita natin, buhos talaga yung bulwak talaga yung dugo eh. Oo, galing sa ulo ng biktima. Naglalakad lang, patawid eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang sabi ni Emil, medyo madilim yung lugar. Kaya medyo mahirap na makita yung pong plate number at hindi uminto eh. Oo, dire-diretso raw, pagbangga. Wala na. Hit and run na ito. Dire-diretso na ito.
2: Bullseye!
0: Kaya tinitignan natin dito kung halimbawa man na merong CCTV doon sa lugar, alanganin din na makita dahil maliit yung plate number at tumatakbo yun, mahirap na makita yung pong number. Diba? Yung plate number, hirap yun.
2: Bullseye!
0: Ang pwede na lang ngayon na makakatulong, halimbawa nakapark ngayon, dyan lang sa inyo yung pong van. May damage yung pong bumper sa harapan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. May basag daw eh. May binabanggit kanina si Emily. Basag daw yung yung ilaw eh. So kung tignan ninyo ha, kung meron pong damage yung pong sasakyan, tanungin ninyo kaagad.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, ano ba nangyari? Bakit may basag ito? Na-aksidente ka ba? Baka ikaw na yung binabanggit ni Kat Gerald doon sa XFM mo. Oh. Yung nabangga mo, patay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dugo ano? Dito. Pero wala nang malay dito eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Kung halimbawa na ikaw po'y nakabangga, naka-aksidente at makukonsensya ka, sir. Sige ngayon, struggle pa. Nagdadalawang isip at hindi mo pa alam kung ano ang gagawin mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pag ikaw ay nakonsensya, yung pong namatay, taga-barangay siksikan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero alanganin, dahil hindi ka naman pupunta doon, di ba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa PNP, opo, kung po pwede, lumutang ka, lumabas ka, harapin mo itong pangyayari na ito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung alanganin ka naman, pwede ka namang humingi ng tulong. Kung gusto mong sumuko, dito yung XFM manager, ganun din, maraming beses na nilalapitan sa mga gustong sumuko, mga nakakagawa ng aksidente, nakakapatay, gustong sumuko. Oh, kay manager, ganun ang ginagawa. Tumatawag sa kanya, tumatawag dito. Siya yung nagiging daan para isuko ng ligtas yung pong suspect doon po sa PNP.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa akin, ganun din. Nung mga nakaraan, di ba? Mayroong saksakan na nangyari doon sa El Nido. Bumiyahe papunta ng puerto. Sumuko sa amin at nahihatid natin sa PNP. Pwede mo kami pagkatiwalaan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? 7:38 ang umaga. Idol ka, Jarrod, pa-shout naman kay Max Gals. Champion sila ng basketball sa Milagrosa. MVP siya talaga naman, oh. Max Gals. Ay, naman yan, MVP. Boarding watching from Batarasa. Sana'y sugod bahay natin ngayon. Pampihira, oh, nandiyan, ha? So good bahay, alamin nga natin kung nasaan ngayon. Mamimigay ho ng munting regalo sa inyo mga kababayan, si Station Manager Carlo Villarosa. Manager, good morning!
4: Good morning po. Saglit lang.
0: Kaboy, ikaw ba yan? Kaboy? Kaboy?
4: Ano?
0: Oh, Kaboy, ikaw ba yan? Kaboy? Parang narinig ko yung boses mo ah. Baka naghahanda pa si manager tapos nahawakan ni Boy yung cellphone. Boy! Kaboy, ikaw sasagot. Ikaw yung mayawak ng cellphone eh. Chance mo na yan. Baka mamaya maging reporter ka. Ganito ko pinakawala ni Kaloy noon. Oh, manager! Morning! Okay, boy! Saan kayo ngayon? Introha mo lang. I-introduce mo lang si Kaloy. Ha?
4: Dito sa Pardico.
0: Pardico kayo ngayon? Bakaw Bangkaw? Saan banda dyan, kaya boy?
4: Katropanghira, nag-apro ka masyado yun.
0: Aw. Natataranta si kaya boy eh.
4: pakita mo muna yung pamimigay natin.
0: Ito.
4: Pinata namin nandiyan sa test.
0: Sige.
4: Kaya sinong, habang pinaport lang namin, pakita mo lang muna ha, yung mga ibibigay natin yung araw.
0: Oh, grabe yung bag mo, sir. Punong-puno. Kita ko dito. Ito yung live. Naku, may magandang, may pamimigay si manager na ano ito, na tumbler, oh. Ito yung namimili ho sila. Nag-grocery ho ngayon kanina si manager. Kita ninyo, marami hong pinamimili sa Dragman. Naku, yan po yung nakikita ninyo, yung pong hinakot ni manager doon sa Dragman. Mukhang naubos na yung laman ng Dragman, ah. Oh, yan, oh. Ang daming pinamili ni manager. Bibigyan niya ngayon sa Pardeco.
4: Hello, Hello,
0: oh,
4: Panjirad.
0: Oy!
4: Yes.
0: Oy! Sir, okay, manager.
4: Ready na.
0: Ang bihira. Punong-puno yung bag mo, sir. Dito, pinapakita ko yung video.
4: Yeah, yung kanina, namimili tayo dyan sa may bahagi ng...
0: Dragman.
4: Oo, nung ipamimigay natin ngayong ngayong araw na to. Dito sa... Makabangaw to.
0: Teka. Sir.
4: Ikaw na mag-guide kasi hindi namin alam eh.
0: Sir, meron kang pinuntahang sikat na ano, na murang ano, karnihan?
4: Oo, kasama mo kagabi, sabi niya.
0: Ambihira, diyan ka kay ito, Balangaw.
4: Matagal na ang tagapakinig natin to.
0: Ayan, talaga.
4: Isang pamilya to. Malakas ang monitor niya dito pa lang eh. Money. Ayan o. Dinig mo? Dito pa lang sa may bukaan na eh.
0: Naku, pambihira o. May iku-iku yan. Aroy.
4: Ang lakas.
0: Ang bihira, mga taga-Pardeco. Oo.
4: Ang lakas na ang monitor niya.
0: Mordeng, ang bihira. Ayan na, nag-iku na. Nagpipidback na eh. Paano to? Malakas na yung feedback.
4: Morning, boss. Morning.
0: Good morning.
4: Ang lakas ng monitor mo ah.
0: Grabe
4: ito,
0: oh.
4: Ito bahay niya. Sa barangay mo to. Tingnan mo muna natin. Bahay mo to.
0: Oh, alam ko yung pader na yan, oh. Yung hinintuan ninyo. Ay, sus!
4: Inamo lang.
0: Kabisado ko yung lugar na yan.
4: Lagi ka dito, di ba?
0: hindi naman. Wag. Delikado.
4: Natin to dahil itong lugar na to.
0: Oh.
4: May nakapagsabi sa atin. Kinumpirma nga natin na napakalakas ng monitor niya. Nagpasok tayo.
0: Manong, good morning! Talaga naman, oh.
4: Ano niluto niyo? Kuya!
5: Pasok po kayo.
4: Ano to? Ano niluto mo?
5: Ulam po.
4: Ha? Ulam, malinali. Pagka naman na dyan.
0: Pipidback. Malakas feedback.
4: Ang bahay niya, oh. Magandang... Okay lang po.
0: Pipidback.
4: Pakihinaan mo po. Kuya, hinaan mo pa. Okay pa yung signal natin dyan, Jay.
0: Oo, malakas, maganda. Diretso sa loob. Walang problema yun, sir. Malakas, maganda.
4: Ay, may sakit ito, si nanay.
0: Aroy!
4: Opo.
0: Mabuti na lang yan.
4: Kaya po kami. Ito.
0: Yan, oh. Yeah. Pinakiusap ko talaga ito kay manager. Manager, salamat ha. Napakiusap ko sa iyo. Manager.
4: Ito yung usama po ninyo. Oh. Makikiyo po tayo. Makikiyo muna kami. Oh, kasi ito, J. Pakita mo yung sitwasyon muna. Ikutan muna natin. Sandali lang po ah. Mag-inspection lang kami. Oh, itong bahay nila, J. Sino kasama niya rito, tatay?
6: Tatlo lang po kami.
4: Tatlo, yung bahay niya, Gio.
0: Mm-hmm.
4: Ito yung, yan o. Kasi na, may gripo. Ito na yung kanilang pagkainan. Tapos nun sila nagluluto. Ito, matagal. Kaya, ano mo si, huwag na sa akin, sa kanya na. Sagawa na yung mukha nila sa akin. Ba't parang umiyak ka?
6: Hindi, maloko yung sinisipon. Ano yung sipon? So, oo.
4: Ang lakas ng monitor mo hanggang doon sa kalsada, dinig na dinig.
6: Ay, wala po tayong magagawa. Yung palagi po kong nakilinggan. Exepen.
0: Exepen?
4: Exepen.
6: Nagal lang magbuhat nung kayo rin lumipat dyan sa Exepen. Sa bandera pa lang kayo. Nagkaano na ako sa inyo. Yung nakikinig na ako, bandera 89.5.
4: Oo.
6: Dito sa...
4: Tama dyan, alam mo, 89.5. Alam niyo, tapos saan po lumipat?
6: Dito po sa Exepen. Ano po frequency? 104.7.
0: Yun! Kabisado niya, oh.
4: Alam niya, oh.
0: Oh.
4: 104.7 yung nilapit. Ito si... May nakapagbigay sa akin ng ano ng information kasi talagang kayo po yung nakikinig. Yung salansan po ng programa ng... Yung 104.7 nung umipat po kami. Kabisado daw ninyo? Opo. Sige, simula umagang programa.
0: Sige nga. Daw,
4: yung kay Alison Salvatos tsaka kay Jamaica Sarab. Oh, kita mo! Alam niya yung apelido ni Jamaica J, oh.
0: Tambihira, oh. Nakompleto niya,
4: ha? Yung alas 5 muna, yung alas 4 pala. Sige. Yun nga po, pagkatapos yung Express Balita, si Kagawad Mike Scott at si Kagawad Gerald.
0: Yeah. Ba talaga naman?
4: Sa inyo, yung Patikan Anchor man ng dating Kuskus Matikos ngayon nasa Bullseye.
0: Yun! Natandaan niya pa rin.
4: Oh, sige, tuloy mo. Ano pa? Ano kasunod?
6: Pagkatapos po si Kagawad Gerald doon sa servisyong sa tropang kabisyo.
0: Mm-hmm. Yun!
6: Bago susunod po si Kagawad Mike sa sentro.
4: Mm-hmm.
6: Bago balita.
4: Mm-hmm.
6: Nationwide ng XFM. Mm-hmm. Manila. Bago po si Girly. Si Girly Cadacio ng...
4: Girly? Oh, ano programa ni Girly Cadacio na yan?
6: Mga kantahan po yan eh. Mga kantahan.
0: Mga kalandian po yun.
6: Yung kaliulian si Alison Salvatos sa Asintado.
4: Oh.
6: At tapos po noon, matutulog na ako dahil na bullseye na ako eh.
4: Oo. Kabisado niya din. Simula alas 4 hanggang matapos.
0: Galing, oh.
4: Biruin mo yan. Ilang taon na kayo, kuya?
6: Mag-18 po sa ano? Sa
4: anong 18?
0: Aba, batang-bata pa.
4: Mag-18 ka pa lang. Ah, 81. Nadali mo ako ron, ha? Nadali mo ako, ha? 81, mag-81.
0: 18, ha?
4: Opo.
6: August 27.
4: Oh, pero sharp pa siya, katropang Gerald, no?
0: Mm-hmm.
4: So, ano pong trabaho? Sinong pagkain yung araw-araw, paano?
6: Ay, ginagasasan po kami ng mga anak namin.
0: Yung mga maganda.
6: Asawa nga, pero ginagasasan pa rin kami.
0: Yan ang maganda.
6: Yung panganay, yung puro sa goods ba yung pang-araw-araw namin?
4: Okay, di ba po may feedback? Di ba?
0: Medyo, kanina, nag-feedback, pero ngayon wala naman.
4: Ito, lapit ka ng konti dito sa akin. Ayan, sige. Ano yung pang-araw-araw nyo, yung Mr. Porte, anak?
6: O, yung bata po, yung panganay, at saka yung pangalawa, at saka yung pangatlo.
4: So, dalawa kayo ni Mrs. Nipolis? Hindi. Oh, ako po. May tinatanong. Dito tayo. Dito, pakita mo dito. Ako. Ano po yung tinatanong ninyo?
7: Kung sino po si kayo po? Si Kalakasator Gerald. Kaluwi ang...
4: Lahat ng mukha rito, parang si Gerald lang ang tingin ninyo. Ha? Kagawa
0: ay,
4: Gerald. Kasi ang pangkaw ito. Eh.
7: Ay, guwapo pala kayo.
0: Aray, naputol. Sir, hindi pa pwedeng word na guwapo. Naputol, oh.
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Barangay ko yan eh, pambira talaga oh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wala na po tol, si Kaloy po, manager, nandun po sa Parday ko, Barangay Bangkaw-Bangkaw, namimigay po ng sugod bahay ito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bibigay ngayon ng mga regalo. Aroy, pambira oh. Manager!
8: Oh, ito. Kayo po yung misis. Ito po ang kami po. Ako po. Ilang taon na ako yung
7: nagkasama. Simurang 1978.
8: 78? Nag-ano na po kayo? Nag-golden anniversary?
7: Wala.
0: Nagkahiwalay na rin ba kayo tapos nagkabalikan?
8: Dito naman tayo kisir. Oh. Ang totoo po niya, kung hindi niya ako tinutukan ng stick ng banana peel, hindi niya ako makukuha eh. Kung hindi ano, tinutukan ng stick ng banana peel. Pambira, tinutukan mo siya ng stick ng banana peel?
7: Sinungaling niya.
8: Sinungaling. Okay lang, natutuwa lang tayo dahil sila. Ilang taon na kayo mag-asawa? Noon pong 78, bali... May 40 na eh. 40 years old na. 40 years na sila nagsasama. 48 years. Dalawang taon na lang.
9: Step-stage nga pa rin dahil.
8: Oh. Pasang 26 tayo ngayon eh.
0: Oh. Ilan anak nila, manager? Ilan anak nila?
8: Anak niya. Mali, apat. Teka muna. Kausapin mo muna si Kagawad ha. Bago, babalikan kita. Ye, bibigay ko muna sa iyo yung mikropono.
0: Oh.
8: Sa kanya para makausap mo.
0: Tatay, good morning.
10: Hello po, Kagawad.
0: Talaga
10: magandang
0: na...
10: umaga rin po.
0: Oo, nakapasyal ako sa inyong mga nakaraan. Na-miss ko kayo dyan ha. Nandyan ngayon si manager eh. No, mimigay ng regalo yan.
10: Dito sa bahay.
0: Oo.

0: Feedback kayo. Oh, malakas radyo mo, ha? Malakas radyo mo, tatay.
1: Pumuputi yung kanyang ano, dugo. Nakahalo ng puti.
0: Oo, parang ganun. Kailangan niya tayong Yakult. Tama ba yun? Yung pang-balance daw ng white blood cell at saka ng red blood cell? Yakult? Manager, may Yakult ka ba, manager? May Yakult ka ba? Kasi pang-balance ng dugo raw kailangan eh. Yung lactobacillite, di ba? Yung white blood cell, pati red blood cell. Yakult?
1: Oo, oh, bibigyan natin sila mamaya ng pambili. Tanong
0: ka muna
1: para...
0: sige.
2: Paano po yung Yakult? Pampalimitan.
0: Ng dugo. Yan o. Tatay, nakakatuwa naman. Eh, nandiyan lang kayo sa bahay. Bago yung anak mo, yun sila yung nagtutulong-tulong para ho kung ano man yung bibilihin, kakainin ninyo, gamit ninyo pang araw-araw. Sila na yung bahala doon.
1: Opo.
0: Yun. Ano lang yung tatay, nangangahulugan na talagang pinalaki mo yung, pinalaki nyo ni nana, yung anak ninyo, ng tama. Kasi tignan mo ngayon, no? Nung nasabi mo sa akin niya na binibigyan kayo, sinusuplayan kayo ng anak ninyo, natutuwa ako doon. Kasi hindi lahat, ganun, di ba?
1: Opo.
0: Yan, o. Oh. Pero dito sila lahat sa Puerto.
1: Yung isa nagtatrabaho sa Coron, yung pangalawa, sa Beach Resort.
0: Wow. Tapos ano lang, padala lang sila ng padala, bigilan ang bigay.
1: Padala lang.
0: Ayun. Kaya pala...
1: Ngayon ka umuwi rito. Oh. Andito sa bahay.
0: Kaya pala nakatutok lang pala kayo talaga sa ano sa XFM, di ba?
1: Wala akong magawa.
0: Ayun. Oh, sige. Salamat ha, hintayin nyo. Marami po mga dalaya. Kita nyo yung bag ni manager? Nakita mo yung bag? Malaking bag yan.
1: Ano yung gagawin niya rito sa mga ano na ito?
2: Nagainom-inom ako. Pang inom-inom ko lang, nagainom ako.
0: Anong ininom niya? Gin?
2: Ng tubig.
0: Ah, tubig. Kala ko gin eh.
3: Bakit po puro tubig? Sabi ng doktor, nakakatulong sa inyo.
2: Nakakatulong po.
3: Anong niluluto mo kanina bago kami dumating?
1: Yung... Konting porcha po.
3: Asan?
1: Sandal. Tingnan natin. Porcha daw yung ulam. Porcha daw yung ulam.
0: Sarap naman yan, manager. Iawihaw.
3: Luto mo na.
0: Masarap.
3: Lutuin pa lang.
0: Masarap yan, iawihaw.
1: Ah, lutuin.
0: Ihaw ba, sir? Ihaw?
1: Sir,
0: yung porcha, kinihaw? Inihaw? Porcha?
1: Nilagay niya dito sa rep. Mandar ba ito rep mo?
0: Ambi, patingin daw. Baka inihaw yun?
1: Ito, Jay.
0: Aroy. Yan na talaga. Paborito natin yan, sir.
1: Sige, balik mo na.
0: Sir, paborito natin yan.
1: Yan ang ulam.
0: Sir, paborito natin, pork chop.
1: Sandali lang, sir. Tapusin na namin ito. Doon ko muna sa labas. Tapusin na natin muna ito.
0: Paborito.
1: Sir, buka muna ito.
0: Hindi ko nakita yung pork chop, ha.
1: So, magkano allowance ng ano? Magkano yung allowance na binibigay ng ano ng commander mo? Ay, ng anak mo. Iba rin, no? Pagka yung ano, kung minsan yung bibili ng mga pangangailangan na sorb ng isang sinsenas, yung pangana yon. Yung pangalawa naman, eh, nagbabad ng ilaw at saka tubig. Yung pangatlo, nagpupunta rito, nagdadala rin ng mga grocery items.
2: Para makumuhan
3: yung kailangan namin. Sige. Nagkakape ka ba? Anong kakape ka?
0: Yan na.
3: Kape. Anong kape yun? Santuntas. Hindi yun, yung stick lang na ang matitikimin kita ng Santuntas, ha? Pero ito kasi yung bodyguard natin dito kanina, iniwan niya yung isang karton doon sa ano. Pero yung pagka nagkakape ka, dapat may mga baso. Ano may mga tasa ka ba dyan? Anong tasa ginagamit?
1: Meron po. Meron.
3: Yung pagkayan mo. Yung tasa. Pero matagal na yan eh. Inang ko rin tasa mo.
2: Ito.
3: Yung tasa niya, Jay. Saan galing ito?
1: Sa anak ko po.
3: Saan galing?
2: Yan po
1: ako. Ideli po nila yan eh.
3: Sa Manila.
1: Habi ko lang po.
3: Gusto mo, palitan natin ito para maganda.
0: Dagdagan.
3: Ha? Dagdagan natin. Sige, talaga. Tingnan natin.
0: Dagdagan.
3: Hindi, ha? Alam mo agad, ha? Aba, talaga. Kita mo, ha? Nakakasunod talaga siya. Ito.
0: Kabisado.
3: Palatan mo.
0: Bisado ni tatay.
3: Ito mo. Palatan mo po. Ano lang. Anong pangalan? Eh, basa mo raw?
1: Jerry Aban po.
3: Pag-sign mo dyan. Sign mo kung ano nakalagay.
1: Wala, bula rin ba ito? XM. Pagkatapos, Calui La Rosa.
3: Kuya, meron ba yan? Saan?
1: Ito ko pa.
3: XFM, Busay. Galing ng tasa mo, ha? Pero dito meron yan, yun. Abad, ano kalagay?
1: Jerry Abad mo, kay Kagawad, Jerry Abad.
3: Yan!
2: Pero sa ano-ano?
3: Kas, pasalamatan mo si Kagawad, Jerry Abad, dahil napakaganda ng tasa na binigay niya. May XFM, ha?
2: Ano ka man kini si Miliha Abad?
3: Ay, hindi. Baka kamag-anak ni Kagawad, Jerry. Mamaya, tatanungin natin. Sige. O yan. Nakita mo. Anong masasabi mo kayo sa tasa mo? Pakita mo doon, no? Sa nakikinig tsaka sa nanood sa atin.

0: Magandang umaga po, kagawad niya Riyaman. Maraming salamat po sa tax na binigay mo sa akin at paglalagay ako ng Santong Tax Coffee Mix.
1: Aba, talaga. Siyempre, hindi lang ikaw may tasa niya. Lang naman ikaw lang ang nagkakape. Pati si, bibigyan natin si Exo. Ano? Ay, ito naman po sa inyo.
2: Thank you po.
1: Balatan po ninyo. Baka iba po yung istasyon na nakalagay dyan.
2: Thank you.
1: Ano masasabi niyo po?
2: Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir. Kasi madilim na yung mga.
1: Galing po ito kay Kagawa Jerry Abad, tapos meron niya kalagay, para lagi niya kaming nakikita at naalala. Bullseye, Halloween.
2: Thank you po.
1: XFM.
2: Thank you sa inyo lang.
1: Oo. Hawakan mo ngayon, ha.
3: Nakita yung pangalan ko dyan? Wala?
1: Ha? Wala ipa? Dito sa tabi, sa ilalim pala. Ayan, kikita mo yan. Ito sa ilalim.
3: Pag-iinit yan, lalabas pangalan ko dyan.
1: Galis. Sa ilalim? Galis. Ito sa ilalim. Kita mo? Galis. Hindi mo lang masyado walang salamin eh. Pero nakalagay yan, Galis. Gerald. Yan, di ba? Anong merenda mo ngayon? Anong merenda mo?
0: Ngayon sa ngayon po, wala pa.
1: Wala? Kapon nung merenda mo kapon?
0: Wala rin po.
2: Kapi-kapi lang
1: po. Pero okay lang sa inyo, mga pancit, mga gano'n, spaghetti. Sige. Ngayon. Pero marunong ako yung magluto. Sino nagluluto sa inyo?
2: Yeah.
1: Ako po. Kayo. Spaghetti yun, kaya marunong kayo magluto. Kahit pa ba, kahit pataas yun. Aba, ibibiro ka pa. Talaga naman. Ipasok mo, Roy. Bibigyan kita ng spaghetti pack, ha? Para meron kang lulutuin mamaya. Rico, isang bag. Bigay mo sa kanya, Roy.
2: Thank you.
1: Sige, mahawakan mo. Pakibuksan mo, baka sabihin nila, walang laman. Nanglabas mo yung laman. Yan, nakikita mo?
3: Ano, nakikita ko. Si, parang, dapat, ano, yung mga katulad sa ano, sugod bahay natin, yung babae, nagdadala.
1: Yan, yeah, no?
3: Si parang Roy pala yan.
1: Yan. Spaghetti ito, may sauce na po ito.
3: Yan.
1: May sauce na ito.
3: May tinapay.
1: 1 kilo, sobra-sobra na ito sa inyong dalawa.
3: May tinapay pa.
1: Tawagin mo pa yung mga apo mo. Yan, sa inyo na po ito ay spaghetti, ha?
2: Thank you, sir.
1: Tapos, siyempre, pag naluto mo yan,
3: parang Roy,
1: may kasamang tinapay, babama mo na yung baso niyan.
3: Diba,
1: may kasamang tinapay.
3: Diba, pag-aabot niyan, dapat sumasayaw? Si parang Roy, dapat sumasayaw?
1: Ha? Hawakan mo. Si sumasayaw daw. Susunod siguro, ikaw na mag-aabot. Tapos sasamahan mo ng sayaw. Spaghetti.
0: American bread.
1: Yan. Okay ba siya merenda yan?
0: Opo.
1: Talaga naman. Pwede yan, may rep ka naman. Pwede mong, kung maraming mong miluluto lahat yan, pwede mong kahit bukas yung iba.
0: Opo.
1: Diba? Pwede ka rin mamigay sa kapitbahay mo ng paunti-unti, katulad niya yung Tibet. Diba? Pwede mo siyang abutan ng ano. Ngayon, anong ulam mo bukas o susunod na araw? Hindi pa alam. Bubulahin pa po. Bubulahin pa. Bibigyan kita ng pangkonsumo.
3: Yun.
1: Pasok mo, paring Roy.
3: Yan, sayaw. Sayaw, paring Roy.
1: Pangkonsumo.
3: Yan talaga.
1: O, dapat pa sumasayaw. Ganun-ganun ka, Roy. Sabi ni Kagaw.
3: Yan.
1: Susunod niya yung mag... Ayan, ito naman. Sige, baba mo na natin itong spaghetti pack mo, ha. Ilagay mo muna dyan. Ipunin natin, mami. Ayan, ha. Tasa ba? Ito. Sige, pakita mo. Hindi yan. Isa yung anong putak mo na. May na itong bodyguard natin ito.
3: Oops.
4: Bullseye.
3: Teka, nawala yung audio ni manager. Manager po ngayon, oh. Nandyan po sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Nandyan po sa Parday ko ngayon si manager. Namimigay ho ngayon. Yung XFM, si manager Calo Villaro sa namimigay po ng regalo, sugod bahay. Nandyan po sa Parday ko. Bullseye! Yeah, boy, dyan mo talaga banda dinaan, ha? Bullseye! Dyan na? Okay. Manager na, okay, go. Yan.
1: Para may sinasabi ka.
3: Hindi.
1: Binigyan din natin siya ng pang-consumo food pack niya. Ilabas mo, kuya. Ayan, ha?
3: Yeah.
1: Meron kang noodles.
3: Oo.
1: Ayan, may mga noodles. Ano yan?
0: Tuna po, preska tuna.
3: Tuna?
0: Ano yung corn beef.
1: Ano pa?
3: Corn beef.
0: Argentina.
1: Ayan, mga canned goods to. Okay. No, may noodles, di. May
4: ang consume. Ito po.
3: Consume mo na yan.
4: Kailangan nyo to sa kusina. Kasi nakakita ko doon ng toyo, suka, patis.
3: Patis, patis.
4: Magagamit nyo to. Oh, yan. Mm. Oh, yan. Lagay nyo na po.